0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

we're also hiding something. Maybe pride isn't about identity or sexual preferences. Maybe it's also about having the courage to stop pretending. Diba? Kasi sabi ng humanistic psychologist na si Carl Rogers, he observed that genuine psychological growth begins with self-acceptance. Diba? Kapag kilala mo yung sarili mo, tapos alam mo kung saan ka malakas, kung saan ka mahina, then doon mo matatanggap yung buong sarili mo, di ba? Research over several decades has consistently shown that self-acceptance is associated with greater emotional well-being. Na yung secured ka ba sa sarili mo, hindi ka mai-insecure. Kasi alam mo at kilala mo sarili mo. Tapos kapag merong mga tao na man-aapak sa'yo or manluloko sa'yo, masasabi mo yun sa kanya kasi alam mo kung ano yung mga kaya mo. Diba? In a very respectful way. Kasi meron namang iba na confrontational pero bastos, ano? Very rude. Diba? So self-acceptance, sabi ni Carl Rogers, is associated, aligned siya to emotional well-being, to stronger relationships, and to lower levels of anxiety and depression. In other words, mga ka-Vibe 105.5 FM, healing rarely begins when everyone accepts you. Unlike yung mga nangyayari ngayon sa social media na ang preference ngayon ng mga kabataan is the number of likes, the number of followers, or the number of whatever, whatever, whatever. Diba, binibigyan pa nga ng award ng YouTube yan? Diba? So, alam mo yun, minamindset tayo nitong mga social media big people na kailangan madami kayang likes para bibigyan kita ng award. Di ba ganun ang YouTube? Na hindi ganun. Di ba? Ang unang-unang magbibigay ng award sa ating lahat ay mga sarili natin. Kasi kilala natin ang mga sarili natin. Tama? Tama. Ayoko ng ganyan. Lagi akong tama. So healing begins also once you know yourself and once you stop rejecting yourself. Ay, hindi ko naman kaya yan. Ay, hanggang dito na lang naman ako. Ay, okay, matanda na ako. Ayoko na ng mga ganyan. Tama na akong ganyan. Hindi ganun. Diba, you would always, sa Facebook or in any social media app, you will find stories like isang 65 years old na lalaki nakagraduate. Or isang 70 years old na lalaki naging lawyer. Di ba yung mga ganyan? Parang, I will connect this to my previous episode na life is not a race. Di ba? Minsan, at 30, may successful ka na friend. Pero mamaya ng konti, yun pala ang success mo, nasa 40 ka. Or baka mamaya, nasa 50 ka. Yung mga ganun ba, you cannot, doon na yan, lalabas na naman dyan mga ka-Vibe 105.5 FM, yung comparison trap. Yan din yung isa sa mga naging resulta ng pagiging sorwa natin sa social media na feeling natin komot yung mga barkada natin or yung mga friends natin or mga relatives natin nakakarating na dito, meron ng ganyan, ganun-ganun. Feeling natin, end game na tayo. Diba? Pero dapat yung mga babaero nage-end game na yun. Okay, so yun ha, ito ay hindi about, the focus only is not about the LGBTQIA community. The focus of the Pride Month in my episode here in Be For Real Weekend's Sunday edition is that baka parte din tayo ng Pride Month, that this Pride Month reminds us to be proud of ourselves first. Diba na tayo mismo muna ang magmahal ng sarili natin bago tayo humingi ng pagmamahal sa iba. Baka mamihingi tayo ng hingi ng pagmamahal sa iba tapos hindi pa rin pala natin mahal ang sarili natin, diba? Ganun lang yon. So, stick around for more music break muna tayo and you're vibing with Chica Dora only here on Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Welcome back. Time check. It's 12:40 in the afternoon. You're vibing with Chica Dora only here on Vibe 105.5 FM.
0: Vibe 105.5.
1: Okay, so I hope that we enjoyed the music, bring us back to memory lane mula 70s to 80s to 90s na mga dance hits. I enjoyed myself here. Parang party-party lang dito sa studio. Okay, so just to wrap up our topic, diba? Like today we end June, which is the commemoration of the Pride Month, diba? Of the declaration of presence, yung the declaration of not hiding anymore, diba? That way back the people then in 1969. Got tired of, justifying their presence, diba? Justifying how they show love to each other, diba? So they got tired of that. So they declared na every June, they broke the walls and finally, parang gave their presence to society. And then we shifted to the topic into... Baka mamaya hindi lang naman mga LGBTQIA yung mga kailangan ng ganun, 'di ba? Like tayo rin mismo nahihirapan din tayo na i-provide yung ating presence sa society, 'di ba? Na we tend to try, pretend to be somebody that we're not. Baka mamaya yung mga ganung mga klaseng hiding din kailangan natin na i-take into consideration, 'di ba? So we shifted not only to focus on the LGBTQIA community, but then we also shifted it into ourselves, diba? On how we define our presence to society. So at the end of today's conversation, I don't want you leaving with political opinions. I don't want you leaving with social media arguments. I want you leaving with questions, diba? That at the end of the day, Pride Month reminds us of ourselves, of the security that we have for ourselves, diba? And to always remind ourselves that we don't need to pretend in order for us to be accepted by society. So I want you, I want you thinking, or I want you leaving this episode today. Sa, Diyos ko, grabe, tapos na naman natin ang June. Ang bilis-bilis naman ng panahon. Oh my gosh. Aww. Hindi nyo ba nararamdaman ang bilis-bilis ng panahon? Ngayon, June 28 na pala ngayon. O, tapos, dalawang kembot na lang, July na. Tapos, mga tatlong kembot at isang kandirit, August na. Tapos, mamaya ng konti, September na. Mag-hello na naman si Papa Jose Marichan. Nandyan na naman si Papa Joe. Diba? Kakanta naman siya ng Wene. So, ang bilis-bilis lang ng panahon. Let us not waste it with justifying our presence to society because we have not accepted our own. Diba? Yan naman nagsisimula lahat. If you want to build healthy relationships, you have to build healthy relationships with yourself first. Diba? Kasi what I always mention here in the episodes that I do for Be For Real, life is always a mirror. So yung life na yan, kung ano yung binibigay mo sa life na yan, yan din yung ibabalik na reflection yan sa'yo. So kung ang tingin mo sa buhay ay hanggang dito na lang ako, or negative ka masyado, or walang ganyan-ganyan, so of course, ano yung ibabato sa atin ng life? Hanggang dito na lang din ako, wala naman akong ganyan. So ganyan, diba? Like my feng shui friend always says, never, ever, ever say na wala kang pera. Diba? Kulang ang pera ko. Ganyan. So you still have money, but it's not enough. Parang ganyan. Pero never, ever, ever say daw na wala akong pera. Kasi talagang yun ang ibabalik sa'yo ng life. Okay? So remind mo dyan ha. Never, ever, ever say na wala kang pera. Kulang ang pera ko ngayon. Parang ganyan, di ba? So I want us leaving with these questions, di ba? Who are you ba when nobody expects anything from you? Who are you when you're no longer trying to impress everyone? Kasi ako, I've never impressed anybody. Ako, whenever I do conversations to another person, I show whoever I am. Hindi ko kailangan mag-pretend, hindi ko kailangan magpanggap. Kasi mahirap i-sustain yung nagpe-pretend ka. Diba? Ang hirap-hirap i-sustain yung isang tao na hindi naman ikaw pala yon. Tama ba ako doon? Diba? Tama ako doon eh. Kasi kaya, eto ko, tanggapin mo ko, kung ayaw mo ko, edi wag. Diba? Diba? Kung ayaw mo, di wag mo. Diba? Huwag ka maghahabol sa isang tao na ayaw sa'yo. Sayang ang time. Right? Tama ba ako dyan? Tama, diba? Tanungin mo muna. Besh, nagpapahabol ka ba? Kasi hahabulin kita. Yan! Diba? So, ganun lang yan. I-clear mo ito. Claro em recto dapat lahat sa lahat ng relationships natin. Tama ba yan? Oh, garabi. So, walang hahabol sa isang tao na hindi nagpapahabol. Sayang ang time, ha? Okay, bye-bye. Okay, so when who are you? Sino ka ba talaga? Tanggapin mo muna yan para yung self mo na yan yung ibibigay mo sa mundo. Tama? It doesn't necessarily mean na kailangan mayaman ka, kailangan powerful ka. Hindi. Kasi lahat naman ng successful na tao nagsimula sa wala. Tama ba yun? Tama ako dun eh. Imagine, ha? Let me just give you a reference, ha? Michael Jordan. He's not Michael Jordan pagkapanganak niya. Tama. Tapos si Michael Jordan pa, nanggaling pa sa isang lugar na mahirap mag-penetrate, di ba? Like when you're a colored person, di ba? Ang hirap mong ibigay yung presence mo doon. Pero ano sabi ni Michael Jordan? Nag-fail ako na nag-fail, and yung mga failures na yun ang ginawa kong mga stepping stone para maging successful ako. Diba? O, sino pa? Si Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg is a dropout of Harvard University. But then, sino na ngayon si Mark Zuckerberg? Siya lang naman po yung nagmamay-ari ng almost siguro 90% of all the data in the whole wide world universe. Baka mamaya sa ibang universe pa nga, pagmamay-ari pa rin ni Mark Zuckerberg yung data doon eh. Diba? Another person. Ang aking favorite person, si J.K. Rowling, yung author ng Harry Potter. Okay, diba? Lagi ko yung sinasabi kasi J.K. Rowling, if for example, nag-surrender siya nung time na yun na walang-wala siya, J.K. Rowling happened, hiniwalayin siya ng asawa niya, nawalan siya ng trabaho, tapos meron siyang anak. So single mom siya, tama. So when all of these things happened to her, tiningnan niya yung wallet niya, last $20 bill. $20 lang sa ang natira sa wallet niya. So ang ginawa niya, hindi niya yung inisip na okay, $20 na lang pera ko, paano yung mga anak ko, ano kakainin niyan. Punta siya sa isang cafe and then parang bubuuin niya ulit yung buhay niya kasi nasira, nabuwag ang buhay ni J.K. Rowling. So bumili siya yung last $20 bill niya, binili niya ng coffee doon sa cafe na yon. Okay. So while drinking the coffee and then parang 'di ba may mga punto naman tayo sa buhay na ganyan na parang ilalagay tayo sa isang sitwasyon ni God na parang hindi natin alam kung saan tayo pupunta, tama? Okay. Nakuha niya yung tissue paper doon sa cafe and then she wrote down a few sentences nung kanyang libro ng Harry Potter. And then ngayon yung tissue na yon para naka-auction ngayon ng $25 million. Yung tissue na yun na pinagsulatan ni J.K. Rowling ng mga unang mga sentences ng libro ng Harry Potter. And ngayon, ano na ba ang Harry Potter? Sino na ba si J.K. Rowling? Wala lang. She's like a multi-billionaire author. Best-selling author siya ng Harry Potter. If for example, tumigil si J.K. Rowling dun sa punto na yun na iniwalayin siya ng asawa niya, nawalan siya ng trabaho, tapos $20 bill na lang yun natira sa kanya. Kung tumigil siya dun sa puntong yun, siguro wala tayong Harry Potter na babasahin sa panahon ngayon. Tama? And then that Harry Potter book created a lot of jobs to a lot of people in the United States. So, alam niyo yung mga panahon na yan, sabi sa akin din ng friend ko, minsan yung success, nandyan siya sa punto na susuko ka na. So, kapag nandun ka na sa punto na susuko ka na, wag, dire-diretso ka lang kasi baka mamaya nandyan na siya. Diba? Tapos yung time na andyan na siya, bigla kang magta-turn around, ayoko na nga lang, tama na nga lang yan.
2: Aww.
1: Diba? So, basically, mga ka-Vibe 105.5 FM, your niche and your presence in this world might not be, not that important yet. Pero, mag-intay ka lang at wag kang magpe-pretend. Bigay mo yung honesty mo doon sa buhay mo na yan. Kasi, bakit ganun? Sarili mo na ngang buhay, pagsisinungalingan mo pa, ano ba yun? Ginaslight mo sarili mo? Wag ganun. Diba? Sarili mo na nga lang ang magmamahal sa'yo, tapos hindi mo pa siya mamahalin. Ano na yun? Walang, hindi yun tama. Okay? Because mga ka-Vibe 105.5 FM, authenticity, yung pagiging 100% totoo mo sa sarili mo, is not about being perfect. Diba, hindi yan na perfect skin ka, or perfect body ka, or perfect yung mukha mo, or perfect yung bank account mo, or perfect yung bahay mo, perfect yung mga ari-arian mo, hindi yun. Yung pagiging totoo natin, kinakailangan i-accept natin kung sino tayo ngayon. Hindi to tayo kung sino tayo kahapon, hindi tayo kung sino pa bukas, kung hindi kung sino ka ngayon. Try to embrace that and then start from there. It's about always, mga ka-Vibe 105.5 FM. It's all about being honest. Okay? So, you don't have to understand every person's journey. Huwag na nating problemahin yung mga buhay-buhay ng ibang tao, di ba? Parang wala naman tayong ambag sa buhay niya. Kung makasalita tayo, akala natin pagmamayari na natin yung buhay niya. Ano ba yan? You don't need everyone's approval to live with integrity. Hindi mo kinakailangan ng validation na, uy, ang gwapo mo, uy, ang successful mo, uy, ang talino mo. You don't need that kasi ikaw mismo, dapat alam mo yan, dapat kilala mo ang sarili mo more than anyone else. Kasi hoda pa yan, asawa mo yan, jowa mo yan, nanay mo yan, tatay mo yan, kapatid mo yan. Hindi. Hindi mo hihingin sa kanila yung dapat na ikaw na mismo ang magbibigay sa sarili mo. Okay? Kindness is never wasted. So, when you give kindness to other people, please, don't forget to be more kind to yourself. Sa pagiging mabuting tao natin sa ibang tao na ang bilis-bilis nating ibigay, sana wag natin kalimutan, mga ka-Vibe 105.5 FM, na maging mas mabuti tayo sa mga sarili nating mga buhay. Kasi diyan magsisimula lahat. Please, understand the law of attraction. Whatever you think, you become. Okay? The strongest people aren't those who never struggled. Minsan yung mga successful pa, yun pa yung mas maraming struggles. Hindi lang natin alam, minsan yung mga buhay natin, yun yung pinapangarap ng mga successful people. Hindi lang natin yan na-appreciate kasi nga nandun tayo sa konteksto na yun. Pero yung makatulog ka ng dire-diretso, yung makakain ka ng tatlong beses isang araw, yung wala kang iniisip, yung may peace of mind ka, oh my God, napakalaking luxury yan sa mga mayayamang tao kasi wala silang peace of mind. Imagine na, kung mayamang mayaman ka, kailangan mo ng bodyguard. Kung mayamang mayaman ka, natatakot ka, yung bahay mo, ang tataas ng mga pader, lahat siya may CCTV, tapos yung meron pang mga electric wires yung mga gate nila, di ba? So, yung kada kibot ng buhay mo, parang feeling mo may magtatangka ng buhay mo, di ba? Pero yung simple ka lang, yung makakalabas ka kahit anong oras na gusto mo, makakapunta ka sa lahat ng mga lugar na gusto mo, kahit ano, wala kang iniisip na baka mamaya may gumanyan sa'yo, di ba? Peace of mind is a luxury to rich people because I have a lot of friends na, Diyos ko Lord, para talagang alta sa syudad, di ba? Pero at the end of the day, mga ka-Vibe 105.5 FM, isipin mo, no, madadala mo ba kahit 25 centavos pag namatay ka? Kaya importante talaga, at the end of the day, ang greatest pride talaga for the Pride Month, di ba, is not achieving a lot of material things. Kaya nga siya material, big sabihin temporary. So you'd have to look for those things na mas makakapagbigay ng value sa buhay mo, like friendship, like love, like peace of mind, like happiness. Kasi yung mga ganong bagay, hindi nabibili sa grocery, di ba? Di ba? Yung makahanap ka ng isang tao na tunay na magmamahal sa'yo? Saan makakabili ng grocery yan? Kahit saan ka pang parte ng buong mundo pumunta. Makahanap ka na isang tao na totoo na magmamahal sa'yo, wala kang mabibili niya kahit na bilyon-bilyon pa yung nasa loob ng account mo. Tama ba ako dun? Paano tama ako dun? No? Tama ata ako dun. And it's finally making peace with the person you see in the mirror. You accept whoever you are. Kung ano man yung gusto mo sa buhay mo, yes, do that. But do not forget not na hindi ka dapat mananapak ng tao para makarating ka sa gusto mong paroroonan. Kinakailangan makakarating ka sa paroroonan mo na pinaghirapan mo, na tumulong ka pa sa ibang tao, na yun ay according sa plano ng Diyos. Okay? So, life will not always make sense, mga ka-Vibe 105.5 FM. People will always disappoint you. People will always give you heartbreaks. People will always judge you. Pero yan ang hindi importante. Ang importante is how do you see yourself? Kasi hindi mo naman kinakailangan explain lahat ng decision mo sa lahat ng tao. Pwera na lang siguro kung hindi maganda yung decision mo, then baka mamaya kailangan mo nang makinig sa ibang tao. Tama. And then, plans will always change. Kunyari, may iniisip ka, gusto mo ganito ka kapag ganito na yung edad mo, or gusto mo meron kang ganyan. No. Ang importante sa lahat, you always follow the plan of God. Like, my plans will be good, but God's plans are better for my life. And then seasons will end. Lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, may hangganan yan. Diba? Mapapansin natin, may problema tayo ngayon, mamaya-maya ng konti, nakakalimutan na natin, tapos na yung problema. Diba? But through it all, mga ka-Vibe 105.5 FM, never lose your capacity to hope, to learn, to love, and to begin again. Kasi hindi naman, life is not a race. 'Di ba? Hindi karera ang buhay. May mga pagkakataon na successful na 'yung ibang mga tao ngayon. Ikaw hindi pa? Then just move on. Kasi mayroon kang panahon. Meron kang tamang panahon. Kapag gusto na ni God na 'yun na 'yung panahon mo, then kahit ano pa ang iharang sa iyo, basta para sa iyo 'yan, para sa iyo 'yan. So, be kind to yourself, be faithful to your journey, and always, always, always, always be for real. This has been your one and only Chica Dora. Join me please again next week, Saturday and Sunday, 9 o'clock in the morning to 1 o'clock in the afternoon, reminding you that the greatest love story you'll ever experience is not always the first one, diba? And lahat ng mga kailangan nating ipaglaban, minsan hindi natin yan makukuha kaagad at once, 'di ba? And at the end of the day, you know, ang importante lang is masaya tayo at nagpapasaya tayo, natulungan tayo at tumutulong tayo. Maraming salamat for joining me for the last 4 hours, and see you next week. Magkita-kita tayo ulit next Saturday. This has been Be For Real, only here on Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
0: Vibe 105.5.
2: Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Alright! Mayong hapon mga kigsoonan. Nanapunta sa ito ang kada Domingong programa sa ito ang FM, no? Din sa 105.55 FM na may mutang sa building sa Crystal A, Banite?
1: Yes.
0: Crystal A. So, ito welcome dahil si ate, no? Mani ang ito ang original nga DJ. Yes. Ako ang napulihan kadali.
1: Okay. Mas maganda actually, dalawa talaga. Kasi na-experience ko, ano, mahirap din mag-isa. Wala akong maisip na sasabihin. Kasi
0: oo nga, te. Oo. So, wala okay tayong kausap.
1: Walang original. Ano lang, nauna lang ako. Pero original
0: na
1: rin. Original single
0: ko
1: nga eh.
0: So, okay.
1: So, kung available ka soon, make yourself available, please. Para dalawa tayo.
0: Para dalawa tayo. Sige, te. Oh, shout out. Oh, nanatay. May nagsi-shout out na sa atin nate. Wow. Asawa ni Pastor Eliasar Carpintero. Si Ma'am Danesa Carpintero. Hi, Ma'am.
1: Shout out.
0: Welcome sa ato ang guan. Sa atong programa. Salamat sa inyong pagsuporta ug pagpaminaw dinhi sa ato ang programa sa kada Domingo sa hapon, alas 4 paingon sa alas 5 sa hapon. Okay.
1: Kumusta?
0: Kumusta?
1: Long time no look.
0: Long time no see.
1: Oh,
0: okay.
1: So, maganda to mga friends, mga kaibigan, mga higala, tama ba ako? Kasi may Bisayan version, may Tagalog version. So, okay ba kayo dyan? So, thank you kay Pastor Johnson. Kasi, ano, for several weeks, I'm under the water. Weather. I'm under the weather. Pero sabi ko nga, eh, mas maganda kung dalawa kami para din ba ang gamay kausap.
2: Agree ba kayo? So, welcome po. Shout out po sa inyong lahat. And sa aking 1,000 viewers.
0: Okay.
2: Hi! Shout out sa'yo. Okay. Kumusta pa, Sir Johnson? Kumusta
0: okay manatay? Lang naman, te. Kahapon, nandun kami sa, ano, nag-record kami ng vocal sa kasama ko yung anak ko. Siya yung isa sa nag-duet.
2: Andito si Sisha. Actually, yan nga ang sasuggest ko sana nung nagpunta kayo sa ano, na kung pwede si Sisha ay may part. Kaya lang naisip ko, yung practice ba, parang gahol na sa oras.
0: Sinindan ko ng oras.
2: Sinindan mo. In advance. Okay.
0: Practice niya naman.
2: Great. So, nakakanta siya doon nung nag-concert. Wow, nice. Kasi nagmana sa'yo yun eh. Nagmana ang talento ng batang yun sa'yo eh.
0: Salamat sa Panginoon.
2: Glory to God. Buti na lang talaga.
0: Ay, shout out si Ate Lai Sherna, no, sa taga Cotabato ni siya.
2: Shout out po sa iyo dyan.
0: Mani ako ang ate dito sa South Cotabato. Ako ang ate o ako ang ang iyong anak. Si Jaira po, ako ang manghud.
2: Oo, kasi ate mo, di manghud.
0: Ako ang manghud, si Jaira. Mga supportive kayo na sila sa ato, ate. Sa ato ang banda.
2: Salamat po sa inyong lahat. Sa
0: bisag
2: inyong
0: asa ta. Bisag asa ta, dito sa Mindanao, lagi mo supporta sa ato, ang mga tao.
2: Salamat po sa inyong pag-support. And we are praying for Mindanao. Kasi sunod-sunod ang inyong pagyanig dyan. Ang dami. Nung sa news ba yun? Kahapon ko napanood. Meron na namang 6.5.
0: Oo.
2: So, sa mga lugar pa naman na napuntahan na natin, nag-concert tayo.
0: Oo nga.
2: Davao de Oro, Bukidnon, at kung saan-saan pang part ng Mindanao. So, we are praying for you. And yung protection ng Panginoon ay mapasa inyo.
0: Unsa man ay na, diya sa lamisa ate. Di ay no, si... Ay! Happy birthday di ay ni Sir Bong Sir na.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday Sir Bong Sir.

0: panglawman ha. To siya, kaso apiki kayo ang time. Sige, sige ma'am. Hulat lang ko sa inyo ha. Thank you kayo sa inyohang pagsubaybay. O ga, mahatag sa taog verse karong kahapunon o ang atuang verse karon mag-egzonan na nato makita sa Jeremiah 29:11. Mm-hmm. O ningon ang pulong sa Ginoong for I know the plans I have for you, says the Lord, or declares the Lord, plans to prosper you. Unsay ko na nate?
1: Give you hope and future.
0: To give you hope and a future. Mara pag nakalimot.
1: Okay lang yan. Basay yun na
0: so,
1: yun.
0: So, salamat no. Usahay, mga igsuunan na sa itong paglakaw, ano yung mangit-ngit ng kalibutan, no, daghan. Di yun nakalimtan na ito. Di yun na ito kalikayan nga. Kitang tanan. Maningkamot yun sa tuwang kinabuhi. Unya, ang uban, ningkamot og eskwela, ningkamot og trabaho. No, aron nga maandam ang future. Mm. Pero, bisan pa ni Ana, naapoy mga tao nga nagani, nanubra na ang mga bahandi sa kalibutan, no. Nanubra na ang mga kwarta, nanubra na mga sakyanan, mga balay, nanubra na. No, pero ang mga tao dili gihapon sila kasiguro sa ilahang future. Mayingon gihapon sila nga wala gyud ta kabalo kung unsay ato ang ugma. Pero ang ginuig soon nagpahinumdom si ang pulong no sa Jeremiah 29:11 nga tagaantan niya og maayo nga kaugmaon. Amen.
1: Amen.
0: Dili ta niya i-harm kun dili ihatang tagaan og maayo nga kaugmaon.
1: Amen.
0: Di ba te?
1: Yes. Amen. Amen. Amen.
0: Declares the Lord.
1: Amen. Praise God.
0: Ang ubang translation mingon og says the Lord. Ang uban po declares the Lord.
1: Yes, pare-pareho lang yan.
0: Pare-pareho lang yan. So, ato ta sa lain nga awit magigsoonan gikan sa evolution.

0: Wow, walang kupas, okay. Pastor, ang boses talagang.
1: Walang kupas kasi...
0: Lodi.
1: Walang kupas kasi sa ano eh. Hindi live eh.
0: Oh, pero kahit naman live, Pastor, alam naman, lodi ka ng bayan.
1: Salamat naman sa ano, sa awit na magmula ngayon ako'y sa iyo.
0: Praise God.
1: Ganun talaga mga kaigsoonan, no? Magtagalog, magbisaya, gitani karon. Ganun sorry talaga.
0: Naman. Sorry. Ano bang ano? Ano background ng song na yon?
1: Ano yan te, parang inano ko yan sa sa ano ko eh, sa experience ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Na yung gusto ko nang lumayo sa Panginoon ba?
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko nang, ayaw ko nang mag, ano, simba, ayaw ko.
0: Uh-oh.
1: Ayaw ko nang allergic na ako sa Word of God, ganun.
0: Mm-hmm. Dumadating talaga tayo minsan sa ganyan eh. Tapos?
1: Yung, parang, yung ano, suffocate ka na sa mga...
0: Christian, something, ganyan. Religious, ano, activities, ganyan.
1: Suffocate ka na sa mga pangyayari sa buhay mo ba? Parang gusto mo sa, gusto mo munang kumawala ba? Gusto mo munang mag-isa, gusto mo munang marinig yung sarili mo.
0: Tapos, na, kaya mo na-compose yung...
1: Naranasan ko rin yung mga ganun eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, sometimes, hindi lang naman siguro ako eh. Marami naman siguro mga Christians na dumanas ng ganong ano.
0: Mabait si Lord, no?
1: Oo, mabait si Lord talaga.
0: Hindi niya tayo pababayaan na malugmok. May mga ways si Lord. Ang ganda ng song na yan eh. Actually, isa yan sa mga songs na naintindihan ko kasi Tagalog.
1: Oo nga eh.
0: Talagang feel na feel ko kasi Tagalog, so naiintindihan ko. Yung ibang song naman magaganda rin, pero minsan talaga yung iba doon di ko talaga maintindihan. Pero alam ko maganda. So, glory to God, no? So,
1: yun pala yung
0: background ng song na yun. Parang ano kasi sa tema ng song na yun, magmula ngayon, parang nagpa-promise ka kay Lord na magmula ngayon, ganito na ako.
1: Kasi ang story yan yun, te, yung 2015-2016, yun yung pinakalugmok na ano ko eh, na pangyayari sa buhay ko eh.
0: Mm-mm.
1: Sitwasyon ng buhay ko eh.
0: Mm-mm.
1: Kaya, yun yung sinabi ko kay Lord na, Lord, pag kung totoong nandyan ka, dalhin mo ako sa ano? Dalhin mo ako sa lugar na wala ka, hindi kita marinig.
0: Parang labo yata nun na. Parang, Lord, kung totoong nandiyan ka, dalhin mo ako sa lugar na wala ka. Parang, bakit mo naisip yun? Anong...
1: Kasi parang nagtatampo ako kay Lord eh. Kasi sabi ko sa sarili ko. Yan pag... na-realize ko kasi, te, na pag makasarili talaga ang tao, puro sarili mo lang makikita mo eh.
0: Uh-huh.
1: Yun yung nangyayari sa akin. Uh-huh. Masyado lang akong ano eh. Masyado ako makasarili nung time na yun. Gusto kong marinig ang sarili ko, gusto kong pakawalan ang sarili ko, parang ganun ba? Gusto kong magwala.
0: So nagwala ka rin.
1: Gusto kong magwala, gusto kong mawala sa mundo. Gusto kong, sabi ko kay Lord, kung maari, kunin mo na lang ako na walang sakit na ano.
0: Nararamdaman.
1: Yun yung ano ko sa Panginoon nun eh. Dahil sa ano eh. Yun bang mga, tampong-tampo ka na?
0: dahil sa mga nangyayari sa akin.
1: Dahil sa mga bad decisions ko sa buhay. Ganun. Tapos, yun. Sabi ko sa kanya, Lord, dalhin mo ako sa lugar na wala. Hindi kita marinig.
0: So, dinala ka naman ni Lord.
1: Alam ko naman na kasi alam na natin yan as Christian eh. Na kahit saan tayo, kahit si David nga, sabi niya, kahit nasa lalim ako, nasa lalim ako ng karagatan, sa ibabaw ng kalangitan at sa kabundukan, nandun ka pa rin.
0: Yes, that's true. Totoo yan.
1: Oo.
0: Hindi tayo makatago kay Lord eh.
1: Kaya yun na lang yung ano, pakiusap ko kay Lord na dalhin mo ako sa ano, sa lugar na hindi kita marinig.
0: Ah.
1: Ganun lang.
0: So parang at the time parang umaano ka sa punto ng buhay mo na parang hindi mo alam eh, nasa kawalan ka eh, nasa madilim ka na estado ng life mo at the time, bottom.
1: Bottom.
0: Tapos parang gusto mo mag-rest. Gusto mo magkaroon ng peace pero wala naman talaga actually. Not until na si Lord kumausap sa'yo. Kaya nagawa mo tong song na to.
1: Yan. Yeah.
0: So, paano nangyari? Paano mo na-compose yung song na yon? I mean, anong nag-trigger?
1: Kasi pangyayari? Pag kasabi ko kay Lord noon, mga one or two weeks siguro, may tumawag sa akin, kaibigan ko na pastor din.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, gusto mo bang magtrabaho sa Tawi-Tawi?
0: Parang sa dulo yata yun. Na. Naririnig ko lang yun eh, pero hindi pa ako nakarating dun eh. Talaga?
1: Oo, Tawi-Tawi. At sa time na yun, nung pagkarinig ko sa boses ni Pastor, yung time din yun, alam ko na narinig ni Lord yung pakiusap ko sa kanya. Kasi sa Tawi-Tawi, ang alam ko, wala namang Christian ano doon eh.
0: Ah, so parang ang feeling mo, walang Lord doon. Wala kasi, si Lord doon.
1: Kasi ano, iba doon eh. Muslim area eh.
0: Hindi
1: naman natin ninano yung mga Muslim. Oo,
0: hindi. Feeling mo lang yun. Of course, meron naman silang ano.
1: So nangyari nga. Iba sa atin eh. Yun, nangyari nga. Tapos, malapit pa kami sa ano, Malaysia or Indonesia.
0: Indonesia. Border na.
1: Yung mga pagkain namin doon, mga mami namin galing Indonesia na nga eh. Mga kari na, mga ano.
0: Maanghang, madilaw, mga ganyan.
1: Madilaw talaga. Tapos, ano, yung kilos namin parang pinipigilan ba?
0: Controlled?
1: Controlled by local kasi hindi ka pwedeng mag-ano doon.
0: Mag-iba ng kilos, no?
1: Mag-iba ng kilos kasi iba ang local doon eh.
0: Oo.
1: Tapos may mga baril sila.
0: Nakaw.
1: Yung mga ano, hindi lang police ang may mga baril.
0: Oo.
1: Yung mga local
0: mga tao
1: talaga.
0: Mismo.
1: Oo, nagdadala ng mga baril.
0: Parang kung i-imagine natin, parang wala talaga si Lord, ano?
1: Oo.
0: Oo, parang wala, lang po yun. Ha,
1: wala ka talaga marinig na word of God. Yun yung ano ko eh. Ayoko muna makarinig na mga preaching.
0: Oo.
1: Kasi naaasiwa ako eh.
0: Gusto mo muna magpahinga.
1: Gusto ko muna magpahinga sa Word of God. Kasi hindi ko na alam nangyayari sa buhay ko.
0: Ganyan talaga. Oo.
1: Sa kakasunod ko sa iyo, Lord, hindi ko na alam.
0: Ano na ba?
1: Ano na ba itong nangyayari sa buhay ko? Ayan.
0: Parang siguro sama-sama na son, ano? Parang na-burn out ka rin.
1: Oo, na-burn out talaga.
0: Tapos naano ka rin siguro, dumaan ka sa anxiety, depression.
1: Parang ganun.
0: Oo. Kasi depression. Mga signs yan eh. Nade-depress ka, ganyan.
1: Oo.
0: Which is ano naman eh, part yan ng ano kasi natin na mag-grow din tayo eh.
1: Oo, so, pero kahit ano, kahit na-depress ako noon, di talaga ako pinabayaan ni Lord.
0: Amen.
1: Kasi kahit rebellious na yung ano ko, yung pag-iisip ko, may mga time pa rin na iiyak ako, madaling araw, iiyak ako sa hapon, iiyak ako sa ano.
0: Mm-mm.
1: Tapos, ano ako, Lord, sabi ko sa kanya, Lord, di ko alam ang nangyayari sa akin eh.
0: Mm-mm.
1: Bakit ganito ako eh? Mm-mm. Sabi ko sa kanya, ganun talaga, parang, hindi ko control yung sarili ko.
0: Mm-mm.
1: Kaya nung dumating ako sa ano, sa Tawi-Tawi, doon ko nakikita yung mga pinakamagandang beaches, pinakamagandang ano.
0: Yung creation naman ni Lord.
1: Creation naman ni Lord ang nagpaano sa akin.
0: Iba yung ginawa ng Lord sa'yo.
1: Tapos nung pumasok ako sa mga dorm, akala ko walang Christian song doon.
0: Oh.
1: Pagpasok ko sa dorm, kasi dadaan ako sa dorm, papuntang kusina.
0: Uh-oh.
1: Kasi doon kami kukuha ng pagkain namin.
0: Uh-oh.
1: Ay, pagpasok ko talaga, ang bumungad sa akin, yung mga kanta ko sa Victory Band, iyak na naman ako.
0: Iba ang ginawa ni Lord sa'yo.
1: Iyak na naman ako. Iba talaga itong ano. Uh-oh. Si Lord, iyak na naman ako. Uh-oh. Yan yung kanta na nagawa ko doon. Sabi ko sa Diyos, sabi ko sa Kanya, Yeah, Lord, magmula ngayon. Kung sa Bisaya pa, Lord, sugod ka ron, Ginoo. Kanang mabalik na ko pagpangalagad, Lord, kay ako na yung napamatod-an nga naajod ka, pinangga ko ni mo. Oo. Na doon ko napatunayan na ano ko eh, kayong yung parang paborito ako ni Lord eh.
0: Sana all.
1: doon ko na
0: ang mahal ka talaga
1: mahal,
0: ni Lord.
1: Mahal talaga ako ni Lord kasi hindi niya ako pinabayaan eh.
0: Amen.
1: Kahit ganung sitwasyon pero hindi ako naghirap sa biyahe ko doon. Oh. Lahat ano pag pagpunta ko doon, mayroong ano, mayroong favor para sa akin. Praise ang dami God. Ng mga kasi driver ako doon ng service eh. Ang dami mga matatandang driver doon pero ang kinuha na driver ng mining engineer at saka yung vice president ako na hindi pa ako kilala.
0: Oo,
1: kasi tinanong lang doon sa Motorpol na sino yung hindi magyuyos eh. Ako man ang hindi magyuyos eh. Ako ang
0: nirecommend. Ayos ah.
1: Oo.
0: Minsan ano yung kilos ng Lord, hindi natin alam
1: nga, eh.
0: Na siya na pala yung kumikilos eh. Yung mga God works in mysterious ways. Yun nga sinasabi ng iba.
1: Yes.
0: Na mysterious kasi hindi lang tayo ganun ka-sensitive sa kilos niya. Pero later, pag na-realize natin, nga Lord, ano? Kaya nang nangyari sa'yo, na-realize mo, nga Lord, ano? Hindi naman pala talaga wala ka eh. Sa isip ko lang, wala ka. Pero yung nature, patunay na yun, di ba?
1: Sabi mo, maganda, na yun,
0: maganda yung mga maganda. Beaches. Patunay na yun na may Lord, di ba?
1: Na may Lord.
0: Oh,
1: kasi, ang ano ko kasi, pag ganong area, kala ko, walang mga magagandang ano, tanawin.
0: Mm-mm.
1: Mayroon pala. Ang ganda, te.
0: Oh, diba?
1: Ang ganda ng bundok. Ang ganda ng... Kasi nasa bundok kami.
0: Uh-oh.
1: Yung sasakyan ko, paparatingin ko sa ibabaw ng bundok kasi nandun ang signal.
0: Oh, that time. Oo, kasi bundok nga naman. Mahirap talaga
1: kasi,
0: signal.
1: Kasi ano eh, isla eh.
0: Oo, mahirap talaga isla, signal.
1: Tapos, isla na mabundok.
0: Isla na
1: kaya mabundok. Iakyat namin yung sasakyan doon sa pinaka... top ng bundok.
0: Mm-mm.
1: Oo. Tapos doon mo makikita ang pinakamagandang tanawin.
0: Wow. Oo. Iisipin mo ba na walang Lord, di ba?
1: Oo nga. Sabi ko, hindi to gawa ng tao eh. gawa talaga to ni Lord. Kasi yung ganda ng place, yung ganda ng makikita mo, siya na yung magko-comfort sa'yo. Siya na yung ano ba. Ma-realize mo ba na hindi to kaya ng tao? May creator talaga na gumagawa nito.
0: Amen.
1: Kaganda.
0: Naiyak naman ako sa sinasabi mong yan. Parang gusto ko tuloy mamundok.
1: Kaya ano eh, kaya ang encourage ko sa mga tao na dumaan ng mga malalaking problema, hayaan lang natin ang Lord na ano, kasi may gagawin talaga si Lord.
0: Amen.
1: Hayaan na lang. Ngayon nga eh, hindi naman ibig sabihin na nalampasan ko na yung mga problema ko noon.
0: Mayroon pa rin.
1: Kaya na-trend na lang talaga ako na
0: paano i-handle.
1: Paano i-handle? Kaya ko nang sabihin na problema ka lang.
0: Praise
1: God. May Diyos ako. Oo.
0: Sana all.
1: Parang ganun ba? Problema ka lang. May Diyos ako. Kahit wala ako ngayon, pero maya-maya mayroon na naman. Ilang beses ko na yan na naranasan.
0: Provision ng Lord.
1: Ang provision ng Lord talaga. Ilang beses ko na yan naranasan. Parang magic nga eh. Sabi ko, wow, parang magic ka.
0: Hindi mo alam. Parang meron na naman.
1: Maiyak ka na lang ba? Wow, ang ganda ginawa ni Lord.
0: By the way, bago ko malimutan, pumasok sa isip ko, yung song mo na, di ba, itong si yung basketball players, bago mo pinost yun, napanood ko na yun. Napanood ko na siya. Tapos, hindi ko lang naalala, isi-share ko sana sa GC natin.
1: Uh-oh.
0: Hindi ko lang naalala. Tapos, maya-maya nakita ko, pinost mo na.
1: Uh-oh.
0: Diba? Ano ngayon?
1: Kilala ko yung si ano eh.
0: Hangtod may
1: kinabuhi. Yung sa Victor Ivan pa ako noon.
0: Pero ikaw yung kumanta, original.
1: Kilala ko yung nag-post nun eh. Si
0: sino?
1: Jackie.
0: Ah!
1: Oo, sabi niya. Kilala din niya ako, sabi niya, nakita noon ko siya, noon pa.
0: Ako naman, nakita ko yun sa news mismo. Kasi nanonood ako ng news. Tapos kinakanta nila, sabi ko, hala, kanta to ni Johnson. Kasi ano eh, yung song na yun, son, ano siya eh, Pastor Johnson? Ano siya eh, yung bang parang yung habang may buhay? Yun ang pagkaintindi ko, di ba? Hantod may kinabuhi.
1: Habang may buhay.
0: Hantod may kusog. Habang may lakas. Hantod may ano, bining hawa.
1: Yung breath. Breath.
0: Oo. Sa, yun ang hindi ko na.
1: Hantod may kininhawa. Sa ngabil ko, himayaon ka sa bibig ko.
0: Praise. I will sing praises. Diba? So, talagang ano, parang kahit anong mangyari sa'yo, anong circumstance.
1: Oo.
0: Diba? So, at very, very nice song po yan. Napakagandang kanta.
1: Shoutout muna tayo, te.
0: Sige, sure. Shoutout ka dyan. Ako, mayroong millions of viewers.
1: Shoutout muna kay Sir Jim Boy from Oxylosan, Sweden.
0: Shout out, sir.
1: Saan ni Magwan, sir? Magbasa.
0: Basta Sweden na lang.
1: Oxylosan, Sweden. Ah, Sweden na lang, oy.
0: Sweden na lang, good.
1: Si Sir Bong, sir na. Happy birthday, sir. Advance, happy birthday. Dilijud ko ka na, dia, sir. Sorry ka, ayo. Si Hazel May Baranda. Tita ni Bibi, si siya. Ngayong hapon, day. Enjoy watching that, day. Ito si baby ng laba. Excuse me.
0: Sipag naman si siya ng laba.
1: Sasabay sana ito ngayon. Sana ngayon eh. Kaso naglaba eh. Hindi pa daw siya tapos. Bukas na lang daw sila maggagala.
0: Okay. Sabihin mo next time pag Sunday, huwag maglaba para makasama siya rito sa studio.
1: Hapon na naglaba eh.
0: Okay.
1: Okay. Thank you so much, Magigsoonan. Ingat sa ato ang mga sharing karon ha. Ito sa Mamino sa Taogon. Mga kanta gikan sa Evolution.

0: right.
1: Ganda rin ng song na yan. Shout out to you, anak. Thank you.
0: Maganda
1: ang
0: song na
1: yun. For watching. So, ang istorya naman nun ay congratulations sa nag-compose ng kantang yan. Tatay na siya. Yeah.
0: Tatay na siya.
1: May bagong baby ang Evo.
0: Thank Next you so day. Much. Yan talaga, no? Usahay sa itong pagpangalagad sa Ginoong Soon. Bate, dito ang kaluyang yun. Sa amo ang na hisgutan ganiha ni Ate Maricel, no? Hingon siya nga. Nangutana sa sako, anong nabuhat ako itong kanta ganiha nga magmula ngayon? Muna ang tubag. Usahay. Sa itong pagpangalagad sa Ginoong, mawadaan dito ang kusog.
1: No,
0: correct. Mawadaan dito ang kusog. Mawadaan taong gana sa pagpangalagad sa Ginoong sa tungod sa mga panghitabo sa tuang ginabuhi, mga gigsuunan. Pero salamat sa Ginoong kay bisan usahay magpasagad ta, pero dili dito pasagdan sa Ginoong. Bisan usahay mawadaan ta kusog, pero tagaan jud ta og kusog sa Ginoo every day.
1: Amen.
0: I-renew gid niya every morning ang ato ang kusog sa pagpangalagat. So te, unsay imong ika-istorya? Anong masasabi mo sa kanta na yon, te?
1: Yung kantang yon, grabe. Alam mo ba yung kantang yon is nung ni-record yon, nung nag-walking ako doon, doon pa kami nakatira sa may mangga. Instead na fast yung ipatugtog, syempre, 'di ba?
0: Oo.
1: Yan ang tugtog ko. Kusog. Talagang hanggang matapos ako mag-walking, ikot-ikot. Yan ang kusog, paulit-ulit ko siyang. Kasi at the time na 'yon, parang nag-hunger ako ng kusog coming from God, 'di ba? Parang si Lord talaga ang kusog natin eh, kasi sa mga pangyayari sa buhay-buhay natin. Tapos, 'yun nga yung minsan yung nangyayari sa'yo, ikukumpara, marirealize mo, maikukumpara mo sa iba na mas malala yung sitwasyon nila. Halimbawa, yung mga nabaha or mga nalindol. So, although they are getting support from other, from the government and other NGOs and individuals, pero it's not enough eh. Parang, ang hirap kasi yung mawalan ka. Mawalan ka ng bahay, mawalan ka ng properties. Ang hirap eh, di ba? Lalo na yung iba na ilang taon nilang in-invest yun, ganyan. Mahirap yun. So, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Hindi ko naman sinasabi na madali din yung pinagdadaanan ng iba, yung emotional nila struggles. Mahirap din yun, ha? Hindi rin madali yun.
0: Oo.
1: Yung bang may mga kwento nga na yung naglalakad sila sa kawalan, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Yung ganun, totoo. So ako na-experience ko for a while, na nung nasa ibang bansa ako, na-experience ko rin yan. Ibang lalabas ako ng flat, bababa ako, maglalakad ako. Hindi ko alam kung saan ako nandun. Ganun, yung mga ganyang instances. Pero tama ka pa, Sir Johnson, sa yung nabanggit mo na akala mo lang wala si Lord. Pero all along pala, nandiyan ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. Yung provision niya, yung walang-wala ka na, tapos bilang, sabi mo nga kanina, parang magic, meron na ulit. Di ba?
0: Meron lang eh.
1: So, yun palang patunay na ang Diyos talaga, hindi tayo pababayaan. Mga kaibigan, mga friends, mga higala, kung sino mo nakakarinig ngayon, na I'm sure, very common yung problem na yan eh, yung bang need natin eh. Need natin sa aspetong finances, material, or even physical, yung mga may sakit, ganyan. Pero lagi nating tatandaan na ang grasya ng Panginoon, ang provision ng Lord, nandiyan lang yan. So we just need to be sensitive na magpasalamat kay sa Panginoon. Meron nga akong yung actually showbiz, pero matagal na tong line na to. Kaso ginagamit din nila lagi na sinasabi nga na every gising is a blessing. Tama? Kasi yung iba hindi na nagigising. Oo, so tama, may point naman eh. Parang kaya nga sinasabi din sa Salmo, 'di ba? They are new every morning, great is thy faithfulness. Salmo ba 'yon? Tama ba ako? Great is thy faithfulness, O God. Totoo po 'yon. Grabe ang faithfulness ng Panginoon.
0: Yes, grabe ang faithfulness ng Panginoon.
1: 'Di ba, Pastor?
0: Kahit tayo hindi man every time faithful tayo eh. Maraming time na unfaithful tayo eh.
1: Of course, yeah.
0: Pero isa lang talaga ang faithful. Si Lord lang talaga. Ang Amen. Hindi anong sabihin, anong pagkabigkas niyan sa Tagalog te?
1: Yung faithful yung ano ba ang faithful sa Tagalog?
0: Ang Ginoo ra jud ang dili masipyat sa pagka pagka faithful.
1: Tapat 'yon. Ang Dios ay tapat.
0: Sa pagka matinud-anon. Si ra jud ang dili masipyat sa pagka matinud-anon.
1: Yes. Sa Tagalog tapat.
0: Oo.
1: Siya'y tapat na Panginoon.
0: Yes. Thank you, Lord.
1: Maganda. Alam mo, na-enjoy ko yung ganito. Yung maganda to kasi may Visayan version, may Tagalog version. Pwede rin matay mag-English. Pwede rin tayo mag-Koreano.
0: Oo nga eh. Okay. That is a song from Evolution.
1: See, ano po?

0: kwento dyan sa song na yan?
1: Parang ano te, amang Diyos, dinadakila. Parang praising lang sa Panginoon. Parang inano niya yung ano, yung kabutihan ng Panginoon sa ano niya, sa
0: buhay niya.
1: Buhay niya. Mm-hmm. Parang ganun ang thought ng kanta na yun. Mm-hmm. Kasi binigay yan sa akin nung ano yun eh, youth camp ng Grace Gospel Church. Mm-hmm. Doon sa Cotabato. Parang mm-hmm. north yata yung ano, Mlang.
0: North Cotabato. Oo.
1: Uh-huh. North yata yung pinuntahan namin noon. Mm-hmm. Doon nag-held ng ano, ng parang ganun.
0: Bima, ano yung Bima?
1: Bima. Parang ganun ang tawag nila sa...
0: Parang nagugutom ako eh, Big Mac.
1: Parang ganun ang ano nila sa... something like that.
0: Event siguro or activity. Mm-hmm. Regular activity siguro. Yearly siguro yan.
1: Yearly yung ano. Yearly yung parang kabuoang ano, kabuoang youth camp nila. Ah. Tapos invited ako doon na... At naging judge din ako sa ano nila, sa parang Battle of the Band.
0: Wow, yung talent. Ano.
1: Pero yung Battle of the Band nila, parang own composition.
0: Original composition. Ah, that's nice.
1: Kaya nung ano, nag-suggest yung mga organizer na pag sino yung nanalo, pwede ko ba raw kantahin? Ayun.
0: Kaya ito yun.
1: Ito yung nanalo eh.
0: Ah, congratulations sa nanalo kung sino man yan. Ang ganda, ang maganda
1: yung song. Ma'am Adinjoy. Composed to ni Ma'am Adinjoy Maglasang. Mm. Maglasang yung sa dalaga pa siya.
0: Maganda, magandang song actually. Maganda siya.
1: So, shout out muna tayo sa mga kasama natin, ti.
0: Shout
1: out tayo sa mga kasama natin. Mm-hmm. I-congratulate muna namin yung kasama namin na gitarista si... Rodney.
0: Yes, congratulations.
1: Si Rodney, congratulations for
0: Papa
1: your
0: Papa Rodney.
1: Papa na siya ngayon eh kasi may baby na eh.
0: Baby boy no.
1: Baby boy.
0: Wow.
1: Kaya
0: Rodney Jr.
1: Parang Rodney Jr. yata 'yan.
0: Gitarista rin siguro. Hindi natin alam, no. Pero so, sure ako talented din 'yan.
1: So on behalf sa ano, sa mga kasama namin.
0: Yes.
1: No, si Sir Felix Bacaresa.
0: Mm-hmm.
1: At saka si Sir Jimboy, of course, Sir Jimboy Gloria, the backbone of the band.
0: Yeah. the backbone of
1: parang,
0: the band.
1: Parang lahat-lahat na yata ginagampanan ni Sir sa banda eh.
0: All around.
1: Road manager, lahat na. Kahit
0: executive producer.
1: Oo nga eh.
0: Inaalala niya pati ano, mga buhay-buhay natin. Mga buhay-buhay inaalala natin. Inaalala pa niya.
1: Grabe talaga.
0: So, salamat talaga, sir. Kung alam mo lang, ganun kami ka-thankful.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, kasi nandiyan ka na pinagtsatsagaan mo ang evolution.
1: Oo nga eh. So, thank you, Sir Jimboy. And sa ibang kasama natin, sila Gio. Si Gio, mga former na kabandmates namin, sina Maui at saka Jisbel Jean.
0: Namimiss namin yung dalawang magaganda.
1: Namimiss namin yung dalawang babae namin. Magaganda.
0: Hi, Belle. Hi, Maui.
1: At saka si, ang bagong ano natin, si at saka si Liklik din.
0: Siyempre, si Liklik, the master.
1: The master key.
0: Yung master natin yan, master key natin yan. Hi, Lik.
1: At saka si ano din, si... Adonis, yung bago nating drummer, bago natong kiss, si Adonis.
0: Okay.
1: Bago nating drummer, si Higabgab, at saka si, yung drummer natin, si Jiki, drummer tech. Yung si Jiki namin,
0: All around din yung
1: batang
0: yan.
1: Talented
0: yan
1: Kahit saan yung mga sikat na mga banda dito sa Bohol, mga Joseph Gara, Dan Lagroma, nandun yan eh.
0: Nandun siya.
1: Oo, nagtitek yan or nag-the drums sa kanila.
0: Yes, oo. Oh. Alam mo, pansin ko sa mga Bulanon, ano, mga talented din eh. Mga gifted. Mga Bisaya in particular.
1: Bisaya.
0: Kaya I'm proud to be Bisaya. Pero Tagalog lang yung dila.
1: Bulanon talaga, te. Ako, believe talaga ako sa mga Bulanon. Kasi ako hindi naman ako Bulanon eh. Kasi from Mindanao ako eh. Dito lang ako parang for good.
0: Okay. So,
1: kasi dumating ako dito, naalala ko, 2000 eh.
0: Na. 2000, so 26 years ka na nandito sa Bukol.
1: Hindi pa yun. Kasi pag graduate ko ng Bible school dito, bumalik ako sa Mindanao eh.
0: Mm-hmm.
1: Bumalik ako agad dito, bumalik naman ako dito noong 2010 na.
0: Okay. So talagang parang ito na yung second home mo.
1: Oo. Yung 2010 na. At ayun, hindi na ako umalis sa Bukol kasi napamahal na ako sa Bukol eh.
0: Yes.
1: Maganda ang lugar. Maganda ang atmosphere at saka peaceful.
0: Yes.
1: Mga tao mababait.
0: Yes. Yun din ang term ko. Ang term ko naman sa mga tao dito is gentle.
1: Gentle.
0: Bulanos are gentle people.
1: Yes. Hindi naman lahat, pero mostly sa taga Bohol, mga
0: general,
1: gentle talaga.
0: In general. Parang ayaw nila ng gulo.
1: Ayaw talaga ng gulo.
0: Ganun. Pansin ko yan.
1: Oo.
0: Kasi yung daddy ko ganyan eh. Sabihin, sige lang, samok, okay na. Ganun.
1: Di kagaya sa ibang lugar na yung mga tao, ano talaga, natural na pasaguliro.
0: Haragan. Nakaw, sa Luzon, ambot na lang. Hindi naman lahat, ha?
1: Pero, hindi naman lahat. Mga matatapang ang mga tao, eh.
0: Ayaw patalo.
1: Ayaw patalo. Lalo na doon sa amin.
0: Talaga? Sa part ng Mindanao? Saan ba yung part ng Mindanao?
1: Sa Digos, Davao del Sur. Doon talaga ako pinanganak. Ang dami ko ng lugar, te. Pinanganak ako sa Davao. Tapos, doon kami nagkatira sa Jensen. Kasi nag-negosyo ng isda eh.
0: Okay.
1: Tapos pabalik-balik lang kami pa. Mm-hmm. Jensen, Davao. Mm-hmm. Hanggat sa nagkagera noon.
0: Mm-hmm.
1: Nagkagera? Oo, nagkagera doon sa Jensen.
0: Doon.
1: Tapos pag nagkagera sa Jensen, lumipat kami sa Butuan City.
0: Mm-hmm.
1: Doon ako nag-grade 1 hanggang nag-high school. Ang dami kong lugar, di ba?
0: Taga-saan ka ba talaga? Kaya marami kang kaya naging flexible ka rin. Nakaka-adapt ka sa mga culture ng bawat puntahan mo. So somehow sa personality mo ba? Ganun.
1: Nakaambag ba?
0: Nakaambag.
1: Ayun.
0: That's nice.
1: Doon nagsimula yung istorya ng buhay ko.
0: Paano ka naman naging singer? Paano ka naman na-discovery? Sino naka-discovery sa iyo?
1: Actually, mahiyain talaga ako noon pa eh.
0: Oo. Kahit naman hanggang ngayon, so nakala mo lang noon pa. Hanggang ngayon naman, hindi pa kita pilitin eh.
1: Mahiyain talaga ako noon pa te.
0: Oo.
1: Kumanta.
0: Oo.
1: Ang naka-discover sa akin, si Jonathan Trigo. Kasi noon, nagsama kami sa isang opisina noon eh. Non-organization eh. NGO yung tinabawaan namin noon. Tapos
0: paano niya
1: pag nag praise and worship kami bago magsimula ang trabaho. Tapos magkanta-kanta kami ganun. Narinig siguro niya yung
0: boses ko.
1: Ayun, inalok niya ako na recording tayo, idol. Idol man yung mag-recording tayo, sige, practice natin tong kanta na to, yung Awit sa Gugma. Ayun, practice namin. Doon nagsimula.
0: Ako nga, Son, eh. Pangarap ko pa rin na maiano ka sa Amerika. America's Got Talent.
1: America's Got Talent.
0: Britain's Got Talent. Alam mo yun? Kasi yung boses mo, pang ano talaga yan, Son, eh. Pang world class.
1: World class.
0: Hindi naman sa pag-ano, glory be to God. Kasi wala pang ano yan, ha? Wala pang voice coach yan. Partida pa yan. Tapos minsan may mga concerts kami, sa mga nakikinig, may mga concerts kami na may sakit si Pastor Johnson. Pero pag nasa stage na siya, kala mo wala. Oo. Pero talagang, syempre kami, alam namin, kami sa banda, alam namin na masama pakiramdam niya. Pero pag nasa stage siya, hindi na alam ng mga tao.
1: Parang Nag-transform eh.
0: Nag-transform. Ganon.
1: Ano eh, ubo, sipon, lagnat. Mm-mm. Pag ganon talaga, pag ano, pag tour, lalo na pag tour.
0: Oo, kasi biyahe. Kasi kung hindi nyo rin alam, nagda-drive pa po si Pastor Johnson. So, driver siya, singer na, ano ba? Di ba? Kargador, nagbubuhat.
1: Kargador.
0: So, kaya nagabuhat. Pagod talaga. Kaya pag magko-concert na, pagod. Mga pagod talaga. But by the grace of God, ano, glory be to God sa evolution, talagang binigyan ni Lord ng mga talent. Talent.
1: Salamat sa Panginoon.
0: Mga talents. Glory to God.
1: So, yeah, hey. Pastor, okay.
0: So, time check.
1: Time check. Joyce Giginto is watching.
0: Ay, hi, Joyce. Hi, Joyce. Hi, Joyce.
1: Tapos, okay. We will go to mag-last song muna tayo. Last okay. song. Kani.
0: Last song.
1: Okay.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency
1: that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: You.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Wala energy. Masaon. Sa Lunes na po. Sa wabot yung ang Lunes. No, kaya murag, hala, oy, kapoy. Yes, oh, it's Monday. And say date karon, ano? June, ano, 29 na, di ba? Ala, oy, daliara ka, ayun, no. Murag atuliyagi, June 1 pa man karon, 29, ugma, 30 na, sunod, July na. Pagkadali ka, ayos panahon, muta kayo pa kanina, gumana ni, mo December na. Yes, and also relied to our faces sa ato ang Facebook na. Hi, good evening. Yes, atong online viewers. Especially ni Ate Christy Feet Ibanez Amada. Oh, ang akong idol. Ang akong idol nga bukaliska. Bukalista nga nas China. Hi, Ate. Good morning. Ni hao. Ni hao, ma. Ni hao na manu. Ni hao na maboy. Ni hao. Diba? Kaya naman sa China si Ate. I'm not too much. Kanang na-assign. Na-assign. So once again, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Na napunta sa lain nga. Ay, lain na po nga morning. Oo, karong buntaga, no, natin ipag-aisgutan nga. Request gihapon ni siya, ha? Oo. Kung kinsa tong nag-request ato ang topic pag Bernice, maupo ni siya ang ni-request atong topic karon. Oo, grabe kayo. Murag daghan yung kayo siya ka ng topic nga gustong ipa-istorya sa ako. Nga nung mana. Grabe yung kaayo ning bayhana. Oo. Diba? Oo. So, karong buntaga mga ka-vibes, no? Oo. Ang atuhang topic karon medyo ano siya, medyo sakit. Didi yun medyo sakit gid siya. Literally. Oo. Sa mo tag maka-experience mo ani, no? Sakit. Oo. So, ang atuhang topic karong adlaw is requested by, ang ako ang mama. Ang mama, akong mama sa banda. Oo. Si Mabel Inoruba. Oo nga, no, mana. Mabel, ha? Wa kumana. Mama Mabel, why is it? Grabe ka, imuhang topic nga, imuhang gikuan, jog kayo na ako, ha? Sakit siya. Oo. So, ang iyahang gikuan, ta ako, ano, murag taas-taas ni siya. Asa naman to, ha? Ngano man, ala. Ngano man ang tao nga nag-cheat. Cheat! Nimo kauban ang tao na iyahang gi-cheat sa imuha. Ana man hinuon malipayon ang ilahang relasyon and getting stronger. Wow!
3: Wow naman! Wow!
2: Oo.
3: Wow!
2: Diba, is karma really true? Ala! Sabi ni si Mama Mabel, ha? Ngaway na imbis ikaw pa ang gi-cheat sa usa ka tawo, ikaw pa ang nagbisod og pangita og tarong nakalipay sa relasyon. Hala ka diha!
3: Wow naman! Wow!
2: Grabe, oo. Wala! Wait, ha? Aso, saan ko anon kimurag? Wala ko na sila nadonggan. Ang anong wala may nadonggan? Wala gihapon? Na ba? What's a haka? Ato sang kuanon kay murag. Ang atong live kay dili ko na madunggan. Ngano man ang dili madunggan? Guba ba ni ako ang speaker? So wait sa ato sang i-end ang ato ang live. Diba? Kay murag, anasad yun ha? Eto na lang ating i-end. So once again, ha, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Another day, another blessing, another week to start our week. Kinuo ko, lones na lones. Ayan, murag madungog na gid tan-aw ato sang ikuan niya ato ang live. Yes, kay hindi daw tayo marinig ng ating mga audience. Bakit hindi niyo ako marinig? Sige, ayan, ha? Let's gonna do it again, ha? Do it again, do it, we still do it. Ano na? Ayan. Oo, madungog na ba ko? Can you hear me? Oo, sa mga nananaw di ha? Oo, pumalik-palik ag-comment ya, Janice. Janice? Naririnig mo na ba ako, Janice? Do you hear me? Or not? Medyo kung ano, medyo may nagbabadiya sa aking ilong. Oo, grabe ang atong kailungan mo. Nagsuguro siya dyan kapis lang. So karong buntaga no ang ato ang pag-istoryahan kay medyo sakit. Ay, dili dyan medyo sakit yun siya. Sa mo itong maka-experience mo, ani, no? La, grabe dyan kaayo. So karong buntaga ang ato ang topic no, ang atong pag-istoryahan is requested by the one and only vocalista sa Soul String Band. si Mama Mabel Inoruba. Oo, nga man, nga ang nag-cheat ni mo, murag sila pa man ang malipayon. Tinuod, bagyod ang karma. O nga nung katong ikaw pa nga tarong, ikaw pa ang naglisod o nangita o bag-o nga relasyon or kanang happiness. Wow! Oo. So mga ka-vibe no, di ba grabe kay tag kanang ato ang hisgutan no sa kapangutan nga murag daghan na gyud murag daghan gyud ang kanang makahuna-huna di ba ni apa no sahay kanang mahadlok lang kang isulti. Ngano man ang tawo nga nag-cheat nimo og iyahang gipili nga lain maumay malipayon na di ba? Samtang ako'y may kinabuhi pa. Ha? Diba? Murag sakit. It hurts lagi ni. Asa naman tadapit? Yes, ano so hi, good morning. Shout out sa itong mga nang labay diyan. Good morning. Yes, mga nag-workout, nag-exercise, nag-jogging, good morning to you all. Diba, grabe kay sayo kayo na sila mga mata, you know, kaning siyempre, kay kuwan man na sila, muna sila gitawag og healthy living. Diba? Healthy living na siya. O kanang mag... Hi, ate, good morning! Madungog na ko, te. good morning sa atong live, ate Christy Faith. Yes, amada nga na sa China. Ni hao mo? Ni hao na manok? Ni hao na mamoy? Ni hao na lechon? So grabe kay tagtapi karong buntaga no, requested kay ni Hani Mabel in Aruba. So ato nga ang ato ang topic nganuman ang tao nga nag-cheat nimo og ang iyang gipili nga lain murag sila pa man ang malipayon. Ngano man na? Hoy. Oo, samtang ikaw nga gibinuangan, ikaw pa ang naglisod. Naglisod og salig, naglisod og move on, og naglisod og pangita og tinuod nga kalipay, ha? Ngano man na Mabel Inoruba, ha? Sige, request ani nga topic. Oo, di ba? Rabi kayo murag sakit siya, ha? Na. Di ba? Usahay makaingon ta no nga kanang asa naman ang karma? Where? Di ba nga makaingon ka nga nganong ako pa man ang nag-suffer? Nag-suffer. Di ba? Nganong sila murag okay ra kaayo ang ilahang kinabuhi? Oo, di ba nganong man na? Hi, good morning. Di ka ka-relate sa ako ang topic, ate. Kuan kay syempre, Hello, Sir Anicito Moreno. Kasayo mo, grabe. Kuan yung kay ka na, we are very, very early in the morning. Early kay ta magsaba-saba. So, anara mo, ha? Di ka ka-relate kay kuan man ka ng, di ba, ayan na. Yung comment na ang ni... Di ko sa itong topic, karong buntaga, grabe ha. Oo, paminaw di ha, Mama Mabel. Oo, kasi si Ate Faith, kay kuan man siya, in love eh. Di ka relate ang mga, kuan na eh. Ang mga makarelate, ano ka ng mga gipang binuangan, di ha. Oo, di ba? Nga nung sila pa man ang murag okay, rakaayo ang ilahang kinabuhi. Grabe no, ano man na, no? Kung nakaagi mo, ani, no? Normal ra nga masakitan, ah. ka, di ba? Ug makapangutan. Ay. Oh, kay ang kasakit usahay, dili lamang na sa kanang tungod bitangan, nagbuwag mo. Ah, char! Ah. Kundi tungod sa mga pagbatig nga murag, dili fair. Ah. Hindi, dili patas ang nahitabo. Ano man na, ha? Di ba? So, mga ka-vibe, no, kanang naatay kanang usbon. Murag natay usbon nga paglantaw karong buntaga. Atong lantaw na siya. Sightseeing. Kay dili man na nato makita ang tibuok nga istorya sa kinabuhi sa ubang tao. Makita na to na sa gawas. Dili pirmi mao ang tinuod nga ilahang gibati sa sulod. Ala, di ba, Mama Mabel? Di ba? Ug usahay ang pinakadako gid nga pangutana, no, kanang dili na lang ang asa ang karma. Ah, kun dili unsaon nako, oh, unsaon man nimo nga pagbangon ug pagpadayon human sa tanan-tanan nimong na experience nga kasakit. Ah, gayo. Ah, so mga ka-vibe, no, nakasulay na ba mong og kanang nangutana nga nung murag ako pa man ang nagsakit. Okay. Unya sila pa ang malipayon. Ha? Diba? Oo, diba? Ang tubag ka, you're not the one for that person. Oh, diba? Simple but sure. O, ingon ang ato ang nag-request, ano yung ato ang topic. Ang video ni siya. O, ya. So mga possible answers, good ana na kanang oo, murag maugid ako ang gipangutana sa una kanang ingana bitaw nga ngano sila pam kanang ako pa man ang nagsakit oy. Oo, bakit ako nga ako man ang tarong? Lisod dawaton pero padayon gihapon nga na ba mga kuani mo mga possible answers ni more nakat-on ko nga dili ang ilang kalipay ang sukdanan sa ako ang kaugmaon. Wow. Sana nga na no makaingon tag nga na. Or mas importante ang ako ang healing kaysa sa ilang kinabuhi. Ah, sana. So mga ka-vibe, no, ayaw himuang ang kalipay sa uban mo'y sukdanan sa imuhang self-worth. Yeah. Kay ang imuhang pag-ayo, pag-hildili lang kaya magsaliga sa ilahang mga kapakyasan sa kinabuhi. Wow! Usahay no ang pinakadako, pinakadako nga karma. Karma with a letter K in the beginning. Dili nato na siya makita dayon, di ba? Ang atong kontrolado karon mao ang mga ang atong pagpili nga dili magpabili na ang kasakit nga imong gibati karon, no, di ba? Kun dili magpadayon o kanang magtukod pag-usab sa ato ang kaugalingon. Babangon ako at dudurugin kita. Hay. Hoy! Grabe siya! Huwag ganun! Oo. So mga kabayo, na ato gid na nga tukion karong buntaga, no? Tinuod ba gid ang karma? Hala! Ug nga nung usahay, murag ang mga nag-cheat di ha? O, murag maupa man ang malipayon. Nga naman ha! Oo. So, padayon lang tadiriha sa inyo ha nga. Sa ato ang... to ana ay daw tong gabi dito ang topic karong buntagan, no. Stay tuned lang mo ka, mga kababa, kay mo balik pa si DJ Shabel. Syempre taas-taas pag ini ato ang topic karong buntagan, no. Murag taas-taas nga sakit-sakit nga ay sus ginoko. So ato pa na nga mag further discussion later. Mo balik pa, don't go away, diri lang sa atong programa Pukaw na Vibe, only here in your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabazz. Yes, mayong buntag ninyo diha, no? Sa nakapangapi na ba ang uban diha? Oo, yes. Naka-morning coffee na ba ang tanan? Oo, mama na mainit na ba mo diha? Yes. Si DJ Shabel, wala pa. Oo. Medyo may nagbaba diha sa ating tiyan, o. Oo, diba? And also, shout-out sa atong mga live viewers. Oo, shout-out to Julius Cumeros. Oo. Sir Allison Lim, yes. Si Donna, si Kim, mainit from a snuggly snuggly ang ilahang banda. As ano, so cute kayo, snuggly. Basta ka-cute yung snuggly. Ano, so to Chef Roy, yes. Hi, Chef Roy. Oo, diba? Kuan kayo na. As kayo may sakto juga ini. Ato ni basahon later ning comment ni ano ni Kim mainit. Balik ta mga ka-vibes, no. Balik ta sa ato ang topic karong buntaga. Ang moto lagi. Ay, grabe kay kasakit, no, nga kanang nganong man nga ang nag-cheat ni mumrag sila pa man ang malipayo, no. Tinuod ba gyud ang karma? Ug nganong ikaw nga gitsitan murag ikaw may mag naglisod ug nangita og kalipay. So ani sa ta sa, di ba? Aso tang ko ano nog unsa man ang cheating? What is cheating? Ang cheating ha, kanang mga ka-vibe, dili lang kay adunay lain nga uyab or relasyon. Naapay, mas lawom pa ana no nga kanang mga meaning. Ang cheating, mauna siya ang kanang paglapas sa pagsalig sa imuhang partner. Pagbakak o pagtago sa tinuod. Ayon, pak! Paghatag sa imong oras, attention, o gugma sa lain samtang committed pa ka sa usa ka relasyon. Hala! Grabe! Ang pagpili sa imuhang kaugalingong o gusto, bisan kabalukang makapasakit ka sa tao nga nagsalig nimo. Ay! Diba? So ang pinakasayon nga pagsabot, no? Cheating is choosing someone else's feelings while disrespecting the person who trusted you. Ah. Diba? Ang sakit. Okay. And also napod, unsa ang karma? Unsa ang cheating, unsa ang karma? Unsa ang karma? Daghan ang nagtuo nga ang karma mao na ang instant nga kanang silot sa tao nga nakasala, no. Apana gihapoy mas lawom nga pagsabot anang karma. Ang karma mahimong ang resulta sa atong mga desisyon o binuhatan, no. Ang mga consequences nga mahimong muabot dayon, ang mga consequences nga mahimong muabot dayon or usahay dugay pa na siya pero dili pirmi makita or mahitabo sa oras nga ato ang gipaabot, diba? Usahay ang karma dili kalit nga problema or kapildihan, no. Usahay ang karma mao ang pagdala sa mga epekto sa imong gipili sa kinabuhi. Diba mga ka-vibes, no? Muna ayaw himuang ang imong kalinaw magsalig sa paghulat nga masilutan ng usa ka tawo nga nagpasakit nimo, no. Okay, ang imong tinuod nga kadaugan, no, dili gyud na makita sa ang dili na makita nimo ang silang naglisod. Ang mga ang imong kadaugan mo ang adlaw nga makamata ka nga malinawon ang imuhang huna-huna og kasing-kasing. Di ba? So, don't go away mga ka-vibes. Saka syempre taas-taas pag yun yata yung pag-istoryahan karong buntaga, no? Yes. So, mabalik pa si DJ Shabel later, ha? Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
2: 105.5. You be an

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Time check at 6:11 in the morning. Yes, maayong buntag kaninyong tanan diha no, sa itong mga solid listeners sa Vibe 105.5 FM. So, sa itong mga bago pa lang nakatune in. Yes, good morning ninyo guys. So, ano to, no? Lunes na po. Another day, another day to start our week. Another day sa pagpanabaho, another day sa pag-eskwela. Yes, Lunes na po. sa ato mga live viewers di ano, shout out to Carlo Cunyado. Shout out to you, Carlo. And also to Agaw, Paul June Mikabani. Yes, good morning. And also to Ralph Lawrence Pantuha. Good morning, good morning. Fiesta baya sa San Pedro karon? Lubok ang fiesta. Lubok sa San Pedro. Shout out sa mga taga Lubok diha, especially ni Saddam. Pads. Happy pista. Baka naman. May pakain ka diyan. Ato atuon gaw kay Aaron Shore nga makakita. Kisa may atuon ato oy. Ayun nakiga. Ayaw ka gikiling na mo gaga-chat-chat ba yan? Shout-out. Hindi yun na ito kalimta nag-shout-out. Shout-out sa itong mga tricycle drivers diha. Jeepney drivers, all our drivers out there. Oo nga, nag-andam-andam na no. Mga pasahero diha. Wala minaw sila. Wala naghatod sila. Mga pasahero na minaw sila ni DJ Chabel. Di ba? Yeah, shout-out ninyo guys sa ito ang mga karinderia vendors, especially the Keen and Surge Eateries at Bang. Yes, good morning, good morning. Sa mga kuan diha, sa mga sikwatihan. Lamia kayo na mainit na ba mo, no? Sa ato ang mga nag-jogging, nag-exercise, nag-workout in the morning, especially sa atong mga Zumba babes nga naa sa plaza. Nga very ikid-ikid na ginto sila karon, nga murag paningot na ginto sila, tama sa ilang mga sayaw-sayaw. Yes, good morning you guys. And also shout out sa atong mga, syempre sa atong mga trabahante ng mga graveyard ship, especially sa mga call centers, sa mga call center, ha? Wow! Yes, and also sa itong mga security guards. Yes, shout out in Yuria. Good morning, good morning. So, bumalik na tayo. Di ba grabe ang pagkasagway? Ganon. Sa ito hanga, paghahisgutan karong buntaga, no, which is a requested topic requested by Mabel Inoroba. Nga man ang tao nga nag-cheat ni mo, muraga, siya pa man ang malipayon. O sila pa man ang malipayon. Tinuod bagyod ang karma. Diba? Nga nung kanang ikaw nga, gichitan, nga nung ikaw pa may naglisod o pangita o bagong relasyon or happiness. So, mga ka-vibes, no, dili tanana nga makita nato, no, mao ang tinuod. Latsa! O mga ka-vibe, usahay ang mga makita nato sa like sa social media, kaya mga happy moments, o kanang mga nag-smile-smile ka, mga travel-travel, sweet photos, and mga happy moments together with your loved ones. Wow!
2: Wow naman!
1: Wow! Pero, wow. Diba, saluyo ana no, nga mga happiness, nga mga sweet photos, happy moments, sa social media, wala ta kahibaw kung unsay nahitabo after ana nga imuhan ang pagngon na imuhang kamera diha. Kamera smile. Dili na to mahimong sukdanan no ang Facebook, ang Instagram,

nga murag sila pa ang malipayon. Oo, sa mga nang cheat diha. Ah! Lahala, kagatayling yun yata ang topic karong buntaga. Uy, kanin dyan si Mabel. Oo, kay usahay, no, mga ka-vibes, ang kinabuhi, dili man na mudaga, no, base sa ato ang gusto yun, sa ato ang timeline, sa ato ang kinabuhi. Oo, kung ikaw ang gibinuangan sa usa ka tawo, no, natural lang yun na nga ikaw ang unang masakitan. Oo, syempre, lisod pod og laing tao ang masakitan nga ikaw malang lisod anaha ang relasyon. Oo, di ba? Kanang maglisod ka og salig, oo, mahadlok na ka nga murag mahigugma pag usaba. Oo, na ay comment diri si Kima Init. Oo, grabe kaya hang comment. Oo, sabi ni Kima Init, maubi tao dapat criminalize o na daw at least on a civil level ang mga nang cheat, no, kay grabe gyud ang effect aniya mentally sa mga na cheatan. Yes, correct. Oo. Naagid pug kina ko na especially atong niagi nga murag na ako nakitaan nga murag post sa Facebook, no, nga as in ikaw nga ku ano kanang gatan-aw, no, masakitan ka especially ang bana, o actually ang bana mo'y gichitan sa iyahang asawa, no, sakit ka ayo nga ikaw magita makita ni mula sakit ba jud ka ay makita ni maghilak ang mga lalaki, ha? Oo, di ba, kay di ba usahay ang mga lalaki kay syempre magtago-tago ra ba gyud na sila nga mohilak. Oo, kay syempre dili sa ganahan nga makita, no, kay murag vulnerable pud ba usahay ni mga lalaki. Oo, nyempre, sakit ka siya tanawon ba nga siya, no, amahan, silbing amahan nga kanang yahang sakit sa physically, mentally, kay naniwang yun siya, no, grabe ka, nanay, nagibutang dito nga ang yahang papa ko, no, naniwang, tungod anak, kanang murag wala na igana sa trabaho, dili na ganahan mo trabaho. Oo, sige siya hilak, naghilak pa dyan ang amahan kay murag ang iyang mga anak is ka lang murag ito kanang murag dili murag kanang mapalayo niya ba kay na ay mga sa eskwilahan bitaw. Oo, like iyang anak is a varsity na sa eskwilahan, murag malayo gud sa iyang mga anak, murag mo to 13 na murag ni breakdown na gud iyang amahan nga grabe na gud ang kanang na kuan na gid siya bitaw kay syempre sakit na kayo ay hang gibati mo to kay syempre nang cheat ang iyang asawa niya. Oo, sa makaan gid iyang mong imong mental health, imong physical, emotional, tanan-tanan. Oo, sa mo ang gingon ni kuan nga at least kuno i-criminalize unsa ka ano og ingana, no. Oo, na mang cheat pa kaha ang tao. Oo, oo. If ever i-criminalize on a civil level ang pag-cheat na lang. What if? Ah? Oo. Oo, sabi ni Kimo, yes, kay dili ra ang trust ang mabreak. Apil ang mga pagandoy, mga promises. Oo. Dudahan mo kung tinuod ba dyan na from the start. As in, hugno kung hugno. Kaayo, correct, kinahugnoan, grabe gyud. Oo, especially gyud sa kanang mga anak kanang na mag-asawa, kana grabe gyud kaayo na as in. Oo, unsa niya inaapay ko ana ni nga maong maglisod og pangita og new partner ang na-cheatan kay they build a wall to protect themselves para dili nila agian tong mga na-experience nila. Correct. Oo. Kaya syempre, naka-experience na sila na ano, sakit na kaayo. So, murag, naka-learn na po sila sa ilahang lesson niya. Pero, bisag naka-learn na sila sa ilahang lesson, murag, ay! Grabe si Garda! Gahugot ko diri, Garda. Pero, bisag naka-learn na sila sa ilahang lesson, murag, maglisod sila. Oo, maglisod na sila og kanang pangita og bag-o nga partner. Kay syempre, murag natagam na sila bitaw. Mo lang mo say makaingon na lang ka nga dili na ko oy, kaya ra na ko nga ako mag-isa. Oo. Kaya dili murag dili na ko ganahan mangita og partner. Ngana na uban nga ngana like me. Oo, nga dili na kaya ko naman na ako na lang ang mag-isa. Diba? So, usahay, no, kanang mo ito lagi nga mahadlok na ka nga mahigugma pag-usab. Og usahay, ikaw pa ang mangutana kung unsa ba'y kulang ni mo. So, apaninom dumino mga ka-vibes, ang pangga cheat sa usa ka tawo dili sukod na ha sa imuhang bili. Sukod

ka na sa ilahang gipili, o ilahang gipili nga buhaton choice na nila. Oo, ilaha lang choice nga nung gibuhat na nila kay tungod naamang good po yung mga basin tungod kay na yung mga reasons what are the reasons. So unsa man gyud ang karma, di ba atong naingon ganiha nga daghan ang naghulat nga kanang muabot ang karma dayon, di ba? Siyempre sa mga gipangchitan diha, siyempre ikaw murag na usay gusto ka magampo ka nga murag ditso dapat magabaan ditso. Hoy, oo, nga unta ugma sunod semana or sunod bulan makita na nato sila nga nagsakit tungod sa ilahang gibuhat nato nato apil ko apilo na lang muna ko kung kaugalingon oy kay Phil mampun na ko So mga ka-vibe, no, ang karma dili gyud nato na siya kontrolado ha. We cannot control the karma. Og dili pud nato makita ang tanan na nilang giagiano kay usahay ang pinakadako, no, pinakadako nga karma dili ang pagkawala sa usa ka relasyon. Oo. Kundili ang pagkawala sa pagsalig o respeto o kalinaw sa ilahang kaugalingon. Oo. So mga ka-vibe, kung nakakita ka, mangutana ko ninyo, kung nakakita, especially sa mga live viewers, kung nakakita ka or nakakita mo nga ang imong ex o ang iyahang, hi, Ate Agnes, who's watching right now. And ato Sandra. Hi, Ate. Oh, Dai, what is the happen? Ga-message ko ni mo. Later, tiha. Babasahin ko yan later. So, mga ka-vibe, no, kung pangutanan ninyo, kung nakakita mo or nakakita kang ang imuhang ex o ang iyahang kauban, karon murag malipayon sila. Unsa man ang inyohang unang buhaton? Syempre naamong gyud na ang kuna na nasakitan. Ay nga naman gyud sakit man gyud na. Makita pa lang nimo daan sa mata bayan na una no. Sa mata makikita. Oo, nagkita pa lang nimo daan na agay. Sakit. Yan ay usahay ka nang makapangutana ka sa imong self nga nganong sila pa man, nganong sila man, nganong sila. Why is that? Napuy nga makaingon ka og kanang nagselos gamay. Bisa gamay dako gito ha. Or mo ingon na lang ka sa imong self nga kanang padayon na lang ko padayon. So mga kabab, no, kinsa diri ang nakaingon oga. Wa na koy pakinila pero kabalo gihapon kung unsa ug asa sila nagdate last weekend diba kala nga unsay tawag na stalker. So mga ka-vibe, no, usahay dili ta marites. Usahay dili ta marites, murag resulta lang yun ni sa kato ang kasakit o murag ingon makaingon tag nasakitan lang yun ta. So mga ka-vibe, no, ayaw ikumpara ang imong healing sa ilahang makita nga kalipay. Oo, di ba? Kaya ang imong journey lahi pud sa ilahang journey, sa ilahang kinabuhi. Kung ang imong kalinaw dili kinahanglan na magsalig sa ilahang mga kapakyasan. So mga kababsa, don't go away. Syempre kay sa atong sunod nga bahin, no, atong hisgutan kung tinuod ba nga malipayon sila. Grabe. Unfair bagyud ang kinabuhi. Oga, naabatay mga leksyon nga angay natong sabton. Padayon lang taha later mga ka-vibes sa only here sa atong programang Pukaw na Vibe with DJ Chabelle. Only here ni Homo Good Vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Chappelle. Chappelle ang dahilan, kaya di mo na ako kailangan. O, diba? O, diba? Bagay na bagay sa mga cheater, ha? Siya ba ang dahilan? Kaya di mo na... Sakit! Sumurag wala kayo, eh. Kung ano, murag wala lagi pa ini subang siya haring adlaw karong buntaga. I can't see any sunlight, ha? Yes, ano sa ito mga solid listeners mo sa mga tagsa-tagsa nila ka pa ni Malay, diha? Yes. Anong ulam nyo dyan? Sa mga nagluto pa di, para sa ilang mga pamahaw, diha? Ano? Sus! Diba? Breakfast in the morning, ha? So, especially sa mga estudyante, diha? Ano? Ayaw dyan mo kalimut, ha? Nga, to eat your breakfast before going to school, ha? Oo, syempre, importante bigyan ng pamahaw, guys. Ha? Ayaw dyan na kalimutin ng pamahaw. Diba? So baliktas ato ang topic karong buntaga, no. Mag-end na ko kariyo ako ang live ganiha ka syempre. Chismosa ba yata? So bubalik na tayo sa ating atong giga istoryahan karong buntaga, which is a requested topic requested by Mabel in Aruba. So maot siya, babalik tayo. O sa unang bahin na to ganihan, no, kanamurag na sabtan na to nga dili tanan nga makita na to sa gawas mao ang tinuod nga nahitabo sa sulod. Usa pa ka karon, no, karon ang atong tubagoin ang ato ang usa ka pangutana. What's one question? Unfair bagyud ang kinabuhi kung ang nag-cheat pa ang muraga mas mali pa yun kaysa ikaw nga gi-cheatan. Usahay dili sila ang daog o timan ina, ha. O, sa mga gipang cheatan diha. Usahay dili sila ang daog. Ha? Mga ka-vibe, no, usahay ang ato ang tanaw kay naa na siya bagong uyab. Happy na sila. They're very very happy together. Pero murag sila pa ang nidaog. Inga na imong kuan. Pero ang tinuod, no, ang relasyon na dili masukuda sa kadaghang mga pictures, mga gifts, mga sweet nga posts niyo diha sa Facebook or unsa panadiha, ano, kay ang tinuod nga kalipay makita na siya sa respeto, pagsalig ug kalinaw sa usag-usa. Ug kana kita nga naa sa gawasa dili nato na siya makita. Ang imuhang kasakit, no, dili pagsabot nga ikaw ang pildi, sa mga gipang cheatan niya. Kung ikaw, ang gibinuangan na normal ra nga ikaw ang unang masakitan gyud. Syempre naman, no. Normal nga mahadlok ka nga kanang say tawag ani nga musalig pag-usaba sa usa ka tawo. Normal nga mangutana ka sa imuhang kaugalingon nga unsay sala nako. Nganong ingani man, nganong inani ang natabo nga tarong man unta ko sa atmo ang relasyon. Apadinumdumi ka mga ka-vibes, no, ang ilang pagpili sa pag-cheat sa mga chatard. Dili na siya evidence nga dili kaigo, ha. Dili kaigo, dili ka worth it. Desisyon nila kana nga dili sukod sa imuhang pagkatao. Hala. Ilahan ang desisyon. It's their decision. Basin ang karma, dili para nila, kundili para nimo. Makapangutana ka ba? Basin ang karma, dili para nila, kundili para nimo. So kay balo mga ka-vibes, no, usahay ang pinakadako nga blessing human sa betrayal, no, kay mao ang pag cut on sa imuhang bili o sa imuhang worth, self-worth o tungod sa imuhang mga naagian o tungod sa mga naagian imo nga mga kasakit o kalapay, mas kuan ka, murag mas knowledgeable na ka, mas maampingo na ka ba, o mas kabalo na ka og unsay imuhang deserve o dili na ka basta-basta gyud nga mudawat og relasyon nga walay respeto. Oo, diba? So, murag ka ng, kung ano, gid ka, ka ng, grabe na gid ang imuhang lesson learned sa imuhang past relationship. Diba? Human ka, gibinuangan. Unsa ang imuhang pinakadako, mga ka-vibes, no? Human ka, gibinuangan sa mga gipang-cheatan diha, gaya. Unsa man ang pinakadako nga leksyon nga imuhang nakatunan. Diba? So, naiban na niyo. Siyempre, na yung mga lesson. So, ang pag-value sa imuhang kaugalingon, ang kanang dili na kadali nga musalig sa usa ka tawo, diba? Or kanang, siyempre, dili gid mawala ang kanang, siyempre, ang pag-ampo, no, o pagpadayon sa imuhang kinabuhi nga wala na siya. Ang kanang makaingon ka, kaya ko na nawala ka. That's kaya ko nang mag-isa. Oo, diba? O siyempre, ang pagbiya gid sa usa ka tawo, no, kung wala na respeto nimo. Oo. Kung wala na siya respeto nimo, wala na siya kanang gihatag nga pagsalig sa imuha, no respect, grabe na kayo ang kasakit. Aw, biyain na siya. Go away. Sa mga ka-vibes, sa itong mga solid listeners diha, sa itong mga live viewers, consideri ang nakaingon na sa una og kanang di naku ka-love og balik. Di ba na yung mga unga, nga na, ano nga ka na, dili naku mag, tungod kay nasakita na siyang, dili naku manguyab og balik, oy, makaingon ka nga na ba? I don't want to do it again. I don't want to be hurt again. Because it hurts. Ang magmahal lang ganito, kung sino pang pinili mo, yeah. Unsaon? Oo. Kano makaingon kag dili na, dili na kaganahan mo, love og balik, pero, sa tinuod lang, nanapog kay crush. So muna, giingonog, life goes on, gyud, mga ka-vibe. Siyempre, life must go on and on and lano, on and on and on and on. Diba? Sumpayan, gyud, dayon og kanta, oy. Okay, usahay ang heart at ang mga heart. Kusog ka, ayaw mo ingunog, never again. Gikanta gihapon, di ba? Unya, pag-abot sa kanang tarong nga tao, no? Kaya mo makaingon na dyan ka nga mo, oh, nag-yud ni siya. Marang nakita na gini nyo ang inyuhang bright future together. Ang inyuhang mga, kinawag ko, gikilig ko slide. Makaingon dyan ka, hello po, from never again to hello po, ako pala si DJ Chavela, ang taong para sa iyo. Ang taong magmamahal sa iyo habang buhay. Hindi ka talaga magmamahay. Pag si DJ Chavel ang iyong minahal. So mga ka-vibe, ayaw hulata nga masakitan sila. Aron lang maayo ka. Oo. Siyempre na maghuwat ka sa karma. Dapat ikaw pun mag-move on ka. Oo. Dapat mag-heal ka. Oo. Pangitag. Kaya ang tinuod nga healing, no, magsugod sa adlaw nga imo nga hunungon ang pagtan-aw sa ilahang kinabuhi. Oo. Ug sugda nimo ang pag-atiman sa imuhang kaugalingon. Oo, ingana man na siya. Oo, diba? So don't go away, mga ka-vibes, ha, kay. Sa sunod gamay, no, ato nang isgutan ng usa ka importante nga pangutana. Kung dili man nato makita dayon ang karma, unsa man ang angay natong buhato, no, aron na makapadayon og makakita ta pag-usab og syempre sa atong tinuod nga kalipay, di ba? Oo, true happiness. Happiness, happiness with DJ Chabel sa atong programang na Vibe only here on your home good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, and once again, good morning. Mayu, buntag, Vibe Nation. Yes. And yes, you're listening to Vibe Runway 5.5 with DJ Chabelle. And also, shout out sa ato ang mga estudyante, no? Nga nagpadulong na sila, mga tagsa-tagsa ka mga eskwilahan. Yeah, good morning ninyo. Pagtarong mo, eskwilahan. Reminder from DJ Chabelle, dapat yun magtarong tog eskwela. Para sa ating future, ah. Ay nga na, mag-yada. Siyempre. So, babalik na tayo, ah. Balik na sa atong topic karong buntag nga sakit siya. So naana ta sa Maraga on the peak sa ato ang discussion karong buntaga nga tingali hantod karon na gihapon na ang pangutana sa inyo mga tagsa-tagsa kakasing-kasing dia, especially sa mga gipang cheater, no? O sa mga cheater. Makapangutana ka og asa naman ang ilahang karma? Ha? Huh? Asa man na bet? Oo. Basina, sayup lang ang atong gihuwat. O, moingon na. Basin, sayup lang ang atong gihuwat. No? Usahay ang atong gihulat kay makita sila nga uraga kanang masakitan ba sama sa kasakit nga ilahang gipabati nato. O, di ba? Na yung nga, syempre. Oo naman. Oo, di ba? Oo ka na, syempre. Gusto po ka nga ma-feel po nila ang ilang kasakit nga ilang gihatag ni mo. Oo, dili kay murag dili po ka gusto nga. Ako lang ba dapat ang masakitan? Ha? Hindi, maaari ito. Uyawagog ka. Oo, di ba? Oo, usahay, oh, di ba nga? Ay, usahay, mo lagi ito. Usahay, dili kanunay. Oo, pero unsa kaha kung ang pinakadako, pinakadako nga hustisya. Wow! Dili ang ilahang pag-antos. Oo, kundili ang imong pagkaayo nga ikaw sa imong kaugalingon nga muhil ka sa tanan-tanan kasakit nga ilang gihatag kanimo. Oo. Kay kung usa ka adlaw, no, ha, basin makamata na lang ka ba nga, wala na kay kasuko, ganan ka nang, wala na kay gusto nga, panimalos din lang ka ganang revenge. Siyempre, nakahigugma na ka pag-usab. Sana all nakahigugma. Gugma lagi ba? di ba mga ka-vibe, usa na camera ka, dako na siya nga kadaugan. Unsa niyo all na dog? Unsa man na dagaan, di ba? So napi pangutana nga nganong ikaw man ang naglisod pag-usab. Oo, di ba? Ngano man na? O tinuod, lisod mo salig yod pag-usab kung syempre sa usa ka higayon nga nabungkag yun ang imuhang pagsalig. Oo. O, bisag kasa pa na nga nahitabo na mag-iuban nga. Oo, salig-salig. Syempre pila nakarelasyon. Pero kanang kinonhan bitaw. Oo, kanang usa ra ka higayon nga kanang grabe na jud tungod ana nga nahitabo ang imuhang pagsalig. Perte na yung pagkabungkaga. Oo, nabungkag na yun siya. Oo, kanang mahadlok ka nga basin na mausab na pod. O, di ba? Kanay nga na, tungod kay nasakitan na ka, no, mahadlok ka nga basin, sakit. Mulagi sakit. Oo. Apan ayaw yung tuguting ang imuha nga ang sayup sa usa ka tao, no, maoya, magsira sa pultahan nga para sa tao nga tinuod nga muabot sa imuhang kinabuhi. Don't close the door. Don't close the door for the no cameras. Sa una. Diba? dili ni mo kinahanglan na nga ang ilang kapakyasa, no, aron na malipay ka. Oo, mga ka-vibe, no. Usahay atong huna-hunaon nga kanang makalma lang ta kung makakita nato sila nga magbuwaga or nagliso, di ba? Na usahay nga nga ma-okay ko nga makita na ko sila nga kanang nagbulag na sila. Siyempre, mo jud po na imuhang giampo. Apan ang tinuod nyo nga kalinaw, mga kabayes, muabot kung dili na nato kinahanglam tanawo ng ilahang kinabuhi. Aron lang mabati nga okay na ta. Oo. Diba?

0: oo, mukaon kag asa ni mo gusto. Mudong ka og asa ni mo gustuhon nga mudong. Oh, mag-out of the country ba ka? Mag-vacation. Mag-Boracay. Ano na ba? Kalami, ana, no? Lami kayo ng single. Okay, wala siya magbuot. Bahala na na sila. Kanya, syempre, ang gasto, ikaw ragi po yung gasto sa mga galingon. Oo, dili ni mo sila gasto. Wala na kailaing gastuhan. Di ba? Ganun yan. Oo. So, mga ka-vibe, no, kung makita kakaroon na sa imuhang ex, di ba, nga kauban na malipay nun sa manimuhang buhaton, syempre, oo. Mag-ampo na lang ka para sa healing sa imong kagalingan. Or kanang ingon na lang ka nga, nagkita ni mo nila, mupahiyom na lang ka. Labian na lang ni mo sila. You have to labay with kanang, kung ano ito, kanang imuhang naong kay kanang pinakanang ipaprove dyan ni mo nga, okay ko nga wala ka. Kanang magtagbo bitaw mo sa mall or asa ba mo magtagbo na nila sa plaza ba na? Oo, magtagbo mo sa imong ex niya, kuyog yung uyab. Taas, dapat taas na unga, pak. Pinakonda yun. Ikonjo din mo nga, haha, hindi ikakawalan. Kaya ko nawala ka. Ganon, oo, di ba? So, kinsa diri ang makaingon nga, wala na ko'y paki. Pero pag-abot sa chika, ikaw dahil una nga nakaiwalo. Ay, relate ko ani.
1: Wow naman!
0: Grabe ko karelate, wow. Oo.
1: Wow!
0: Kung tinuod man ang karma, dili kita ang magbuot kung kanus-a ug unsaon kini. Siyempre, hindi dito takabuot, ana. Kaya muabot ug maabot ramang yun na, no? Ang ato lang mahimong kontrolo, no? Mao ang ato hanga. Kaugalingong desisyon, oo. Mupabilin ba ta sa kasakit? Or mupili ta nga mag-heal? Oo. Mamili ka dyan, oo. Sa dalawang dyan, oo. Sa dalawa na yan. Diba? O asa imuhang gusto, ganahan baka nga kasakit na laman na imuhang ma-feel? Oo, kay murag, o kasakit na laman imuhang feel, murag, grabe ni Jorua, na dila ka maluoy sa imuhang kaugalingon. Oo, kaluyi ang imuhang kaugalingon. Oo, syempre. Nga, dapat, imo jung i kuan nga mugheal ka, oo, para nagheal ni mo makita na pag bag-o ni masakita na pag ka. Uy. grabe siya, di ba? Kay ang pinaka maayo gud ko nga revenge, no, dili ang pagtan-aw nga napildi sila. Ang pinaka maayo nga revenge mo ang pagtan-aw sa samin og nakaingon ka nga nalipay na ko og pag-usab. Wow! Oh, kalami, ano, no? Lami kaayo sa pamati, di ba? Oh, ayaw, ihigot ang imuhang kalipay sa kapakyasan sa tao nga nagpasakit ni mo, no? Ang imuhang kalinaw magsugod sa adlaw nga imo nga pilion ang pagpadayom kaysa sa pagtanaw sa ilahang kinabuhi. Yes. So mga ka-vibe, no, kung ikaw, kung kamo, kung kinsa panadiha ang nasakitan na ayaw pagdali og pangita og hustisya, pinaagi sa ilahang kapirdihan. Oo. Pangita og hustisya pinaagi sa imuhang pagbangon. Kaya ang pinakadako nga tubag sa kasakit dili ang panimalos, oo, kundili ang pagkaayo, paghiya, di ba? So ang tao nga nakapasakit nimo dili katapusan sa imuhang istorya, di ba? Aduna pay mas maayo nga journey nga naghulat para nimo. So padayon sa paglaom, no, padayon sa paghigugma sa imuhang kaugalingon og padayon na sa pagtuo nga naa pay mas maayo nga ugma, di ba mga ka-vibe? Oo, nga na man jud nang kinabuhi. Oo, people come and go. So, don't go away. Mabalik pa si DJ Chabel only here on your home of Good Vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe. We go to

0: 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're listening to Vibe 105.5 FM with DJ Chabelle. Oh, udah dali lagi. Dali lagi dibalik si DJ Chabelle. Sukarong buntaga, no? Natay mga kuan po, syempre. Natay mga ingon nila nga, batiun po nato, no? Natay mga feelings, syempre, nagyod tayo mga feelings. Feeling mo lang yun, ha? So mabalik ta sa ato ang kuan kay Muraga. Naputol ta sa ato ang live kanina. Naputol yung ati ang live. Sa atong mga live viewers out there. Good morning, good morning. Magla-live tayo ulit. Wait. Diba? Ayan. Ayan na siya. We're back. I'm back. Sa atong mga live viewers, yes, good morning, good morning. Ayan. So balik tayo. So nagiingon nila nga kanang naagid pud kay mga syempre ang imuhang bation, oo. Sa tungod sa nahitabo, no. Sa ngano nga ang tao man nga nanikas ni mumurag sila pa man ang malipay. Oo, di ba? Tinuod ba gyud ang karma? So nagiingon nila nga syempre nasakit nga bation, nasakit nga bation ba nga mao jud ni ang una gyud nga nimong una man gyud nimo jud ni kinaunham gyud nimo nga mabati, di ba? Oo, kamurag nabungkag gyud ang imuhang kuan na ang imuhang mga imuhang pagsalig uga kanang pangamdoy ninyo sa inyong relasyon ba, murang makapangutana ka nga nganong ako man, oo, di ba? Nga tarong man ko kaayo niya, oo, di ba? Nga wala man ko'y pagkuwang, oo. Pero basin siya, no, tungod po dali nga na nga, basin siya ang kanang naagi problema, dili ikaw, oo. Kana dyan siya, Hoy! Unsa to, naipigingo nila nga unfair nga batiun, oo, unfair nga pagbati, nga makahuna-huna ka nung ako ang gibinuangan, oo. Pero sila pa ang murag malipayon. Oo, nga naman na, it's so unfair. Life is so unfair. Unfair, ha? Oo, nga murag ka ng, murag dili gyud patas ang nahitabo, bitaw. Oo, nga nung mas malipayon pa man sila. O niya, ikaw gabi na, grabe ang kasakit. Murag halos kadaadlaw na lang ka maghalak. Oo. Diba, napuig, ingo nila nga, jealousy, oo, jealousy nga feeling, oo nga, dili tungod kay gusto pa nimo siya, oo, kanang tawhana. Kun dili tungod kay muraga, makita nimo nga murag dali ra kaayo silang magpadayon. Oo, murag, it's so easy for them bitaw nga ingana lang, nga kanang, nga magpadayon sa labisag kahibaw sila nga kana nga relasyon nila kalon is gikan sa kanang pag-cheat. Oo. Gikan niya samot kahibaw ang babae nga naa kay uyab or lalaki nga naa kay uyab daan niya nag-cheat. Di ba? Oo, murag grabe kay sila nung murag the face is so hindi ko pwedeng sabihin. Masay yung mga pagmumuka nila. Oo, di ba? Maga. Oo, naapoy gitawag nila nga confused. Siyempre, confused ang imuhang pagbati. Magbati, makabati yun kag confusion nga. Nagsigid yung kagpangutana si mong kagalingon, asa man ko nasayop? Oo. Dili ba ko ego? Am I not enough for the law? Dili ba ko enough para niya? Dili ba enough ang akong pagmahal nga gihatag niya? Di ba? Oo. Unsa ba may gusto niya? Oo. Dili ba siya dili siya kontento sa ako ang gihatag niya, gihatag na namo ni maniya tanan ni gihatag na nimo tanan of tanan iya ang gusto gihatag na nimo. Pero ang po murag ang makaingon jud nga na dili ikaw ang problema, siya ang naay problema. Ipa-check up na. Ipa-check up. Oo. Oo, na puy giingon nila nga kana nga disappointed nga feeling, oo nga kanang dili lang sa imuhang ex ha, kundi sa tanan na nga imuhang gihimo para nga para sa relasyon nga muraga wala ra di ay. Di ba ma-disappoint ka, uy? Kay syempre tanan gihimo nimo tanan-tanan para lang sa inyuhang relasyon. Oo nya, para niya wala ra di ay to tanan. Oo, kanang ikaw ga ihatag kaniya time, time, love and everything. Unya, wala ra di ay to para niya. Oo, nakahimo pa siya nga mag-cheat. Makalagot! Lami kayo kutukutuhon! Di ba? Nakakainis! Nakakainis! Ang ganito nga. Ano ba ito? Inganap ka ng galungot-lungot. Bitaw ka. Ano inganap? Grabe na, dyan akong kapungon na. Og ni DJ Rikrik ba? Nakutukutuhon, yun muna ako. And speaking of DJ Rikrik, yes! Grabe kayo akong friend nga DJ ng after na kung ano yung makichika, dyan ko niya camera. My date si DJ Rikrik kagabi! Grabe, I'm so excited. DJ Rikrik, pumunta ka na dito kasi magchichika tayo. Ay, grabe kayo. So napigingo nila nga overthinking feeling, no? Mag-overthink ka. Sige ka, guna-huna. Naman dyan nga ni, makahuna-huna ka nga. Mas gwapa ba siya? Oo, kesa nako, maong siya ang gipili? Oo, mas lami ba siya? Oo, makaingo ka, mas baayo ba siya kaysa nako? Di ba, mag-overthink man dyan ka, ana. Oo, syempre. Oo, or ka na nga. Or hantod nga ka ng, ikaw na mismo ang nag-question ba sa imuhang bili? Oo, mag-question na ka sa imuhang kaugalingon. Oo, ngano di ay ko? Why? Lila. Hoy! Di ba? Maka-overthink ko siya. Mas gwapa ba siya? Mas maayi ba siya kaysa nako? Anong meron sa kanya na nawala ako? Di ba makaingana ka? Oo, naapoy, syempre, naagid po ni, naay mga ingani nga mga feeling, nga bati uni mo, kasuko. O, mubati ka o kasuko. Diba? Syempre, masakitan ka, masuko ka, nga naman dyan na, mixed emotions ba? O, dili lang kay usa ka feeling ay mohang mabati tungod kay gichitan ka. O, masakitan ka? Oo, syempre, masuko ka, uy. Oo, masuko, gyug ka. Nga, yeah. Unsa pa man masakitan, masuko, mura kag kanang gamagmahay ka nga nganong ingani nga nalisod ka lang nga relasyon. Siyempre, masuko ka sa nanikas, masuko ka sa nagcheat, masuko ka niya. Oo. Siyempre, masuko pug ka sa third party. Oo. Samut if ever ka nang imuhang ka third party, kaila ni mo, best friend ba ni mo, amigo ni mo, close ni mo. Oo. I've experienced this one. Oo, alam mo yun? Yung babae, kilala niya ako. Siyempre, yung babae, shinare ko sa kanya yung mga nangyayari, mga pangyayari, ganyan. Ay, oo. Nung ano si ano sa akin, oo. Umiyak pa talaga. Ay, grabe talagang iyak ko. Oy, iyak na iyak si Isabel. Oo nga. Carlina. Oo, di ba? Oo, ni nga na, Diyo ko. Sus! Ang ending, ay! Gauyab ang duha! Perfect! Ganun pala yun. Kinahangan mo palang amiguhin, ha? Grabe. Siyempre, masuko ka. Oy, masuko ka sa imuha nag-cheat. Masuko ka sa third party. Usahay pod mas masuko pug ka sa imuhang kaugalingon tungod kay misalig ka anang tawhana, oh di ba? Oo. Masuko pug ka sa imuhang kaugalingon nga. Bakit ganito? I trusted you with all my heart and soul. I give my love to. Nangal mo lagi na, oo. Sa tong kantang, it's crazy but it's true, there's nothing I won't do, and did it my way. Hindi ba di ay, napigingon nga, empty, nga bation, emptiness ang imuhang feeling ka nang, human sa tanan-tanan, murag wala na kay gana. Oh, wala na kay excitement sama sa una kay tungod sa iyang gibuhat. Oo. Nya kanipod naapoy ngani nga feeling nga acceptance nga feeling. Oo. Nga makaingon ka nga nahitabo naman na. Oh, nahimo naman na nimo. Nabuhat naman na nimo. Dili na ko mausab ang nangagi. Oo, di ba? Kanang imuha na lang yung ang you have to accept the truth and nothing but the truth. Oo, di ba? Ani kani, oo. Healing galing. Healing a feeling. Oo, di ba? Kani may lindot. Oo nga kanang dili na kapirimi nga maghilak, dili na kapirimi magtan-aw sa ilahang social media, di na kamong stalk. Oo, kanang murag hinay-hinay na ka ba nga nibalik ang imong kalinaw na iba. Hinay-hinay na nagbalik ang imong peace of mind. Wow.
0: Wow naman.
1: Wow. Oo. Wow. Naapoy ka nang ingon nga kanipod self-worth. Oh, di ba nga feeling nga kanang nakaamgo na ka ba, nakaanggo na ka nga ang iyahang pag-cheat dili niya sukod sa ako ang bili. Oh, ug nasabtan nimo nga kanang deserving ka og relasyon nga mas puno og respeto og pagsalig. Wow! Round of applause. Oo, ano po yung mga funny types of feelings, no? Ay, mga medyo funny, very, very funny, like me, ha? Oo, like ka ng mga, ano po yung mga, yan iba, like ka ng FBI mode ang feeling, bito ka ng ingon ka nga naka-move on na ka. Oh, pero kahibaw, gihapon ka sa ilahang og asa sila nag-date gabi, og asa sila gikan. Kawa? Oo, naapoy ka ng motor, gitawang social media detective. Oh. Gi-unfollow na ni Musia, pero ang account sa imong amigo, imong gigamit para makita ka sa ilahang update. Ah! Nay! Relate ko, ane! Oo, naapoy gitawag nga ka ng wa na ko'y pakikuno, ha? Oo, di ba, Mabel, inuruba, ha? Sa nag-request na nga ito ang topic. Oo, kanang, wala ko'y pakiniya, uy, wala ko'y pakinila. Pero pag naay mo hisgot sa iyang pangan, murag hilom na, murag hilom sa kagamay, murag makahilom ta gamay. Oo, di ba, kay mamino man ka, imong ears kayo, murag mudako bitaw. Oo, nanapigin ko nila nga, karma watcher. Di ba? Oo. Kada na ay post nga murag nag-away sila, makaingon dayon kag mauna tingali na ilahang karma. Yay! Palakpakan. Gipalakpakan ang karma. Oo. Oo. So mga ka-vibe, no, normal ra ang masakita, no? Normal ra nga kanang mangutana ka kung nga nung murag sila pa man ang malipayon. Nili, pwede ni. Oh no! I cannot accept! Oo, apon ayo tuguti no nga ang ilahang istorya mo ay magsulat sa katapusan sa imuhang kaugalingong istorya, ha. Oh, ang imong panahon sa healing ug tinuod nga kalipay mo abot ra gyud niya. I'm the perfect in the right time, in the perfect place, on the right person. Welcome. Yes. So, syempre, natin yung mga little bit of advices. Wow, little bit of advices from DJ Shabal, no? Una, no, ayaw basihi ang imuhang healing sa ilahang kinabuhi. Mugin na. O usahay sa sigitag tan-aw sa ilahang mga posts or sa mga og mangutana nga malipayon bagyod sila. Oo. Apan ang mas importante nga pangutana, no, is imuhang kaugalingaw na. Kumusta naman ka? Kumusta man ko? Oo. Di ba? How are you self? Nikao na ka self? Good morning self. Oo. Kaya ang imong healing, dili magsaliga kung nag-away ba sila or nagkakasinabot. Oo, dili ta magsalig nila. Oy, abi pa lang. No, no, no. No, no, no. Ikaduha, ayaw sad-i ang imuhang kaugalingon. ayaw sad i, di ba? Unsa na sad i? Murag ayaw ko anay mong kaugalingon ba? Murag it's not your fault beta, basta may ngana. Kanang human sa betrayal, syempre dali kaayo mangutana og unsay kulang nako. Oo. Di ba? Nga nganong wala mang kugipili. Muna, hinumdumi mga ka-vibes, no? Ang desisyon sa usa ka tawo nga manikas, dili pasabot ha, nga kulang ka. Desisyon nila. Desisyon nila. Dili, desisyon nila na dili na imuhang sayop. Oo. Dili, gyud na imuhang sayop. Ilahan na nga desisyon sa mga chatter. Cheater is always a cheater. Ha? Ikatulo, ayaw paghulat sa karma. Oo. Diba? Huwag natin hintayin ang karma. Kung tinuod mang gani ang karma, no? Tinuod mang yun. Dili kita ang magbuot kung kanus ani mo abot. Kung ang matag-adlaw ni mo gigugol sa paghulat nga masakitan sila, ikaw ragi hapon ang nagdala sa kasakit. Diba? Mas maayo nga gamiton ang imuhang kusog sa pag-ayo sa imuhang kaugalingon kaysa sa paghulat sa ilahang kapilihan. Siyempre, oy, kayo moabot na ba yan ang karma? So, ikaw sa imuhang kaugalingon, dapat mag-heal ka. Oo, dili kayo magsalig ka, ana nila, ano ni mong kaugalingon, nga marag, alaw-alaw, gusto ka stock, ana-anang masakitan. Na siya. Mas masakitan ka, oo. Mas sinuon mo, di-diju ka kamubuon, oo, sige ka ganang ingana, diba? Oo, ikaw pa, ayaw tuguting ang usa ka sakit mao'y magsira sa imuhang kasing-kasing. Oo. Tungod lang kay adunay usa ka tawo nga nagpasakit nimo, dili pasabot no nga tanan nga muabot parihas niya. Ah, di ba? Ay, hala ka gwapo. Gwapo man tang nilabay. Hala. Ang gwapo naman ang guard. Kaila ka to guard? Gwapo lang ito siya nga guard. Baby boy lang ito siya. Nilaboy. Nilaboy diri mga ka-vibes. Oo niya. Ay, ang fresh. Gwapo ha, Antonia. Uy, hello. Shout out to you. Balik ko glaba, baby. Okay. Pungaon ako imong number. Imong Facebook. Imong Messenger. No, tungod lang kay adunay usa ka tawo nga nagpasakit nimo, dili tungod ha nga pasabot nga parihas na natanan ang muabot sa imuhang kinabuhi. Not all. Oo, kay syempre muabot man gyud ang time nga right person na gyud na siya para nimo, di ba? Hatagi og higayon nga ang imuhang kaugalingon nga muhil una. Kung andam na ka, ayaw ka hadlo ka muhatag pag-usab og pagsalig sa husto. Sa husto nga tao, the right person, di ba? Round of applause. Ikalima, no, ang pinakamaayong karma alang nimo, mga ka-vibe, ang pinakamaayong karma, no, ng imong mahatag sa imuhang kaugalingon mo ang usa ka kinabuhi gyud nga malinawon, no, di ba? Kanang mumata ka nga dili na sila ang una nimong mahuna-hunaan. Kanang makatawa ka pag-usab ba, kanang makakita ka uga tao nga mutagad ug muhatag nimo uga muhatag nimo sa mga paagi nga angay para nimo. Oo, so mga ka-vibe, no, ayaw ipriso ang imong kaugalingon na sa pangutana nga nganong sila ang malipayon? Oo, ilisi kini og pangutana nga unsaon nako nga mahimong malipayon pag-usaw, diba? Oo, ganun. Dapat ganun yon. Mabel inuruba. So, mama. Ang pinakadako nga kadaugan, dili makita ni mo nga silang maglisod. Muna mga ka-vibes. Ang pinakadako nga kadaugan, mao ang adlaw nga makamata ka o makaingona ka nga okay nako, wala nako nagkinabuhi sa akong kasakit. Yes! Diba? So mga ka-vibe, ayaw ninyo no, tuguti ang tao nga nakapasakit imo maoy magbuot kung hangtod kanus-a o hangtod kanus-a mo magsakit diha. O, pilia ang pagbangon, pilia ang pag-ayo, pag-heal, o pilia ang kaugalingon nga dugay na nimong gipasagdan. Kay usahay ang tubag sa pangutana nga asa ang karma? Dili nato asa ang karma? Asa ang karma? Dili nato na makita dayon. Di ba? Pero ang tubag sa pangutana nga asa ang akong kalinaw? Tubago na to na naana siya sa desisyon no nga mo padayon og dili magpabilin sa kasakit. Di ba mga ka-vibes? Oo, so magbilin ko niya usa ka pahinumdum no nga dili nimo kontrolado ang ilang gipili nga buhaton no. Apan kontrolado nimo ang paagi sa imuhang pagbangon. Yes! Oo. Diba? Sumao to. Ato ang topic karong buntaga. Yes, nga murag sakit. Sakit siya. Pero daghan po kag mga ma-realize. Thank you so much, Mama Mabel in Aruba for the... Sa ato ang topic karong buntaga. No, nga, grabe jud ang pagkahugot. Grabe ang kasakit. Agaya. Oo, shout out sa ito ng mga cheater! Oo, grabe, good morning, Mika. Oo, diba? Oo, mga to siya, para to sa itong mga cheater, diha? O para po sa itong mga gipang-cheatan, diha? Para ninyo ning tanan. Oo, og para po sa atong katong third party. Bantay lang ka. Uy! Kabad ba? Oo, so once again, nadagandagang salamat na Mama Mabel in Aruba for sa ato ang topic karong buntanga. Nga, buntaga nga mura, grabe yung kaayo. Oo, oo. So once again, sa atong mga naka-tune in, sa atong mga solid listeners sa Vibe 105.5 FM, sa atong mga live viewers, yes, don't forget to follow our social media accounts, our Facebook page, our Instagram, our TikTok, Vibe 105.5 FM, no, para updated ta sa mga sa atong mga pangyayari, cha-cha-cha-char. Oo, sa itong mga event, umaabot na event, ha? May mga ano tayo dito, mga pakulo, oo, akala nyo lang, ha? Wala, meron, ha, na, mag-abang-abang ta, na, so, please do follow DJ Chabel, sa akong social media accounts also, yes, sa Facebook, TikTok, yes, mag-follow-follow ta, para, follow-follow together. So, daghan-daghang salamat, ha, sa itong mga solid listeners, na always naka-tune in, sa Vibe 105.5 FM sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay diha. Oo, sa ato ang mga driver sa tanan-tanan. Oo, ato mga shout-out. Sa ato mga pa-shout-out. Ganiha, daghan-ganiha salamat sa pagpaminaw kay DJ Chabel. Yes, mabalik pa si DJ Chabel. Unya ha, only here on your home good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.

0: 105.5.
1: The following program is a paid sponsorship and does not necessarily reflect the views, opinions, or editorial policies of Vibe 105.5 FM's management, staff, or affiliates. The content of this program is the sole responsibility of the sponsor and its representatives. Any statements, claims, or opinions expressed by the host, guests, or participants are their own and should not be considered endorsements or factual representations by Vibe 105.5 FM.
2: Pag-inom sa amigos ko, pe. Ina sa amigos ko, pe.
3: Totoo, Gid?
2: Oo, totoo, Gid. Sulak-sulak ko siya, gadula. Sa ito, ko, gadula. Ang pralapit sa lawas ko siya, gadula. Gadula.
3: Wow.
2: Oo.
3: Tina, muging nga salamat na naya. Sino ganito pangalan mo?
2: Si Alma Kulit, sir. Sa City Victoria, Barangay Orong, Kabantalan City.
3: Ba, na muging nga salamat na naya, ha?
2: Oh, sige, sir. Salamat po, sir. Salamat din sa inyo, produkto ng Amigos Kope, sir.
3: Ah, sige, sige. Thank you so much. Dirahalin ninyo sa Barangay Urong, Kabangkalan City. Damo nga salamat.
4: Yes, damo-damo git nga salamat dira sa may Barangay Urong, Kabangkalan. Yes, sa ating Amigos Coffee, dabo. Damo-damo, nag-ausar na sa ngaton Amigos Coffee. Yan sa mga taga Bakulod, mga taga Iloilo, kadto lang kamo mga taga nagapamati na sa Radyo Himulat sa aton nga Tisoy nga gwapo, Tisoy gid nga DJ si DJ Renz. Tisoy, te, hambali ko yan aldo diri man sa amon ko yan. Ulahi ko ya kay amo na na ulahi ka. Kay ano pa ginabuhat mo tatay Naldo? Yes, damo gid nga salamat wa nga sa oras sa mga nagapalamati da sa atong program kadto lang sa pinakalapit nga butika kag pharmacy da sa inyong lugar. Damo gid nga salamat kag mayong aga sa tanan.